0: 92.7 Hard FM Cagayante Oro City, 93.7 Hard FM Buginon. Hey, 14 after 8 o'clock, let's start about Sancho Boys for Ian Dawson was brought to you by Big Shot Hot Dog. Vigati Salasa, Swag Sabulisa. Regards! Ah, magiging makulimlim talaga yung ating haring araw sa araw na ito. Oh, yung ating paligid ay talaga namang pedyo dulum-dulum gamay. Ah, dili klaro ang adlaw. Hayag man pero hindi matindi yung sikat ng araw. Ano? One thing's for sure, magdi-drizzle to. Ulan to. Anyway, eto na, sa last hour natin. Ano pa nga ba? Oy, yung bugas natin, abangan natin ha. Palibago na namang winner ang ating ito-draw. Ang dami-dami mananalo ng bugas at draw series, kaya padayon gihapon lang sa pagpaminaw ha. Ano man ang ginagawa ninyo? Anong update? May mga nakapaghatid na nakadila mga estudyante sa mga eskwelahan. Naranasan nyo na siguro ano? O yung pas pinahigpit na security sa mga schools ngayon. Lagi ipapaalala sa inyo, bukas ulit ha? Ang gawin nyo, agahan nyo. Kasi maglinya na mga estudyante. Ha? Medyo may konting delay sa pagpapapasok kasi chine-check po yung mga bag. So, hindi kagaya dati, na dire-diretso na lang kayo sa loob. Ngayon po may checking na ginagawa. Okay? So, kailangan maaga tayo lagi sa mga schools. Ha? Ito yung mga pa-shoutout natin ay pinadala pa sa ating text lines. Napakarami nito. Bawasan natin. Mga taga Promised Land. Wala naman pangalan. Basta lugar lang. Okay? Maganda ko bagay sa mga taga Promised Land. Maraming salamat po. Sabi niya, it's the last Monday of June. Hindi, meron pa bukas. Oo. 29 pa lang ngayon. Oo. Bukas pa po yung last Monday. Last Monday daw ng June today. Ayaw nga naman. Kala ko last day of June. Allow me to correct myself. Alright? Maraming salamat. Sila lang ito. Thank you so much for listening. Magandang umaga rin. Hey, good morning sa mga taga-Kamamanan. Si Lola Amy, maraming salamat sa pakikinig. Magandang umaga, si Ma'am Christine, ang ikinig din all the way from Aramag, Bukidnon. Thank you so much. Maraming salamat po sa pag-follow ninyo sa aking page, ha. Nakikita ko rito yung mga nag-detect, eh. Mga naka-follow na po ito sa Jason Space Hard FM. Tagal salamat. Magandang umaga, mga taga-Game Tech Ali Fiber Patag Branch. Magandang umaga kay Habibi Ricky, Ma'am Ching, kay Sir Renerio. Huwag sa among butan ka po sa Sir Rom Nick Amarile, ang CEO ng Game Tech Only Fiber. Magandang umaga. Dagang salamat si Ken Eddie Tito. Thank you so much. Lahat ng Grab Car Kagayhan officers and members, yung car wash diha sa may JR Borja, magandang umaga. Sa may likod doon ng Pansing, always ka paminaw, ha? Galing kay Kuya Dick. Magandang umaga po. Thank you. Ihabol na natin ito, yung Orozco Bus. Bugo Igpit Liner, bus number 29. Nagandang umaga doon sa driver na si Lian, tsaka doon sa power si Juvie. Diyan sa tandem na yan, na talaga namang nagpopogian at nagagandahan. Ha? Lahat ng mga pasayero natin, ingatan ha. Ingatan din yung pagmamanaya. Abangan natin mamaya. Yung winner natin ng bugas. Alright, standby lamang. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Still with me. My name is Jason. Jason Steele. Hanggang alas 9 ng umaga. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Oras natin, 31 minutes after 8 o'clock. Saglit lang, silipin muna natin ang sitwasyon at daloy ng ating mga trapiko sa oras na ito.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin ngayon si HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
3: Magandang umaga rin sa'yo, Jason Stel. Kanina, nakapunta tayo ng Cugman, Ikaluwagan pa naman. Hanggang nakarating tayo ng Galaxy Intersection, papunta ng Coastal Road at papunta po ng Jerbora. Marami na po mga sasakyan dyan, pero stop and go lang po yun ng nangyari, Jason. Hanggang nakarating tayo ng Lapasan Highway, ganun pa rin, stop and go, papunta po ng Agora Public Market, may Kaluwagan pa. Hanggang nakarating po tayo sa banda po ng Bulua Terminal. May tabo ngayon sa Bulua Terminal, Jason, kaya marami po mga sasakyan galing bukid noon, maghahapin ng mga gulay natin. Hanggang nandito ako ngayon sa banda po ng Apobel, may Kaluwagan po dito ngayon sa banda ng Apobel, Patag, Jason.
1: Alright, maraming salamat, dami. Masayaro ka ba sa oras na ito?
3: Meron, Jason.
1: Alright, ingatan na magmamaneo. Ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
3: Yan ang latest sitwasyon ng mga sasang nadalangin ninyo ng Pasahero Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.

92.7 Hard FM kagayan de oro seri 93.7 Hard FM Poginoon. Dalawang minuto bago sumabit ang alas 7 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Oy, yung mga naka-uba na ako mula 5 o'clock hanggang alas 7. Thank you. Teka muna, naka-follow ka na ba sa akin? Follow nyo ako sa aking Facebook page, ha? Jason space Hard FM. Para sa lahat ng mga maraming hugot sa buhay, nandiyan po yung mga hugot natin at mga katotohanan tungkol sa pag-ibig at kung ano-ano pa. Jason space Hard FM.

Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga naka-follow na, yung mga hindi pa, tagang salamat in advance. At abayanan si Dr. Heart at si George para sa ating Music from the Heart program, para sa ating mga paborito mga love songs. My name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang lisod man ganito uhan, pag muingon siya nga on the way, kanapakahang muingon siya nga I will stay. Tama. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inaprubahan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pagpapatuloy ng pag-freeze sa pera na kumpiska kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos siyang maaresto at dalhin sa kustodiya ng International Tribunal noong Marso 2025. Batay sa mga dokumentong inilabas ng ICC nito lamang Hunyo 27, tinaburan ng korte ang kahilingan ng prosekusyon na panatilihing naka-freeze ang anumang halagang nakuha mula kay Duterte sa panahon ng kanyang pag-aresto. Nauna ng kwenisyon ng kampo ng dating Pangulo ang naturang hakbang. Iginiit na nasa kustodiya na ng ICC Registry ang nasabing pera at wala itong magiging epekto sa kasalukuyang pagdinig ng kaso. Hindi naman isinapubliko ng ICC ang eksaktong halaga ng perang nakumpiska mula kay Duterte. Samantala, humiling din ang prosekusyon ng akses sa iba pa mga personal na gamit na nakumpiska mula sa dating Pangulo sa panahon ng kanyang pag-aresto. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM. Kagayan di oras 93.7 Hearts FM. Bukidon, 9:32 ang ating oras. At ang oras na yan, atid po sa atin ng GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Good morning, Dr. Har.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Ayan. Gusto po kayo? Okay, okay na okay yung Monday natin. Medyo gloomy.
0: Medyo gloomy nga
1: eh. Kaya medyo nakakatamad. Pero laban tayo sa buhay. Diba? Tuloy. Tuloy ang mga lakad. Tuloy ang mga transaksyones. Dahil Monday. Diba?
0: Pare, pare.
1: Let's start the week right. Siyempre, talagang right yung start ng week niyo kasi kasama niyo si Dr. Hart at
0: yes,
1: si George. Hanggang alas 11 po tayo.
0: Ito na rin yung mga nalalabing araw ng buwan ng Hunyo, Dr. Hart.
1: Oh, in fact, dalawang araw na lang.
0: Yes.
1: Ngayon at saka bukas.
0: Bispiras.
1: Bukas, susunod na araw, magpapalit na tayo ng kalendaryo.
0: July.
1: Nako, ilang months na lang, George, magbe-burn na naman.
0: Oo.
1: Whenever I see girls and boys.
0: Kumakaway-kaway na si ano?
1: Diba?
0: Si Jose Marichan, ano?
1: Ang bilis, di ba?
0: Parang kailan lang, Dr. Hart,
1: parang kailan lang tayo.
0: Teka lang.
1: Di ba?
0: Ang bilis ng panahon, ha?
1: Biglang segue, ano?
0: Ganun daw yung Dr. Hart kapag
1: naalene.
0: Masaya at namamahalan. Medyo bumibilis ang panahon.
1: Ayan, kasabay ng bilis ng pagtibok ng ating puso.
0: Ay, nako.
1: Huwag lang palpitation.
0: Ayaw lang. And speaking of, usapang puso, Dr. Hart.
1: Aha. Ano ba ang ating question of the heart?
0: Yes. Ito, Dr. Hart, kasi na-confused lang ako. Medyo gusto ko lang din malaman. May expiration date nga ba ang paghihintay?
1: Expiration date? Oo.
0: Meron bang may tinatawag, di ba? Kung may tinatawag tayong claiming period sa the price is rise overload, meron nga bang waiting period pagdating sa
1: naho, lang? Napakabigat na tanong yan, George. Hanggang kailan ka maghihintay?
0: Oo, hanggang kailan ka. Yung tipong, hala, niabot naman noong 2 years? Murag, wala mang yapo yung reciprocation? Ano ba mangyayari pag gano'n?
1: O baka umaasa ka lang at pinaasa ka lang?
0: Yun nga, Doctor.
1: Na wala ka naman talagang hinihintay?
0: Eto, ayoko din naman mag-assume. And I'm just speaking of what I have experienced and what I see.
1: Naghintay ka? Na-experience mo?
0: Minsan kasi,
1: pinaghintay ka, George. Isang George ng Heart Ay, FM, pinaghintay?
0: Ay, sanay na po tayo. Kasi alam mo, Dr. Hart, minsan, di ba may mga tao na hindi naman masasabi, hindi nila parang marekta sa'yo na, uy, parang wala akong nararamdaman.
1: Uh-huh.
0: Pero you would understand on how they act, on how they reciprocate. Pero ikaw, parang denial ka kasi na parang, hindi, may chance pa to.
1: Baka pinapaniwala mo lang sarili mo na mahal ka din niya.
0: Correct.
1: Correct. Dahil gusto mo lang suklian yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya.
0: Correct. Yun din ang isa sa mga bagay na reason ko bakit tayo nasasaktan. Kasi gusto natin ma-reciprocate. Di natin
1: good morning.
0: Sure.
1: Hello po. Ayan, may nakiklaim
0: Hello
1: dito.
0: Teka,
1: saan po kayo? Ah, sa Bonbon, ano?
0: Bonbon.
1: Oh,
0: hi, baby. Ayan. Maayong buntag.
1: Ah, okay. Oo. Saan kami nag-Easter egg hunt?
0: Yes. Oh, good morning, baby. Ayun, tulog na tulog eh.
1: Asya, tanong po natin ngayong araw na ito. May expiration nga ba daw ang paghihintay? Ay, naku. Grabe ang saklap naman yan. Sige, tingnan nga natin, George, kung merong mga reaction na agad. Grabe, ang bilis ng mga reaction
0: yes
1: nila. Oh.
0: At gusto ko din, Dr. Hart, na parang sa, you know, bye-bye po. As long as much as you can share. Para tingnan natin yung karanasan. Ito sabi ni, uy, Kanja family, magandang umaga, dyan sa may Kanjaville kanituan. Masayang umaga ng Lunes, Dr. Hart at George. Ang pag-ibig ay walang expiration hanggang sa puno or sa dulo siguro ito. Hanggang sa dulo na walang hanggan. Ang paghihintay ay maaaring mawala kapag nagsawa na at alam mong wala nang mapapala sa kahintay. Oy, besides, upang hindi sayang ang oras sa kahintay, just do the first move once and for all.
1: Ayon.
0: Ay, ikaw yung magpa-first move.
1: Parang umibig, umasa at walay.
0: Walay. Naghintay.
1: Oh.
0: Waiting.
1: minsan kasi masyadong mataas yung expectation natin, George, 'di ba? Na talagang yun natural ano ng tao na pag nagmahal tayo, gusto nating mahalin
0: tayo pabalik.
1: Yeah, ila-love back din tayo. Ganoon. So minsan naman kasi hindi natin alam kung ano nasa loob-loob talaga ng taong mahal natin.
0: Yes, diba? True.
1: Pero kalimitan talaga, nila-love back talaga. Binibigay talaga yung pagmamahal, yes, 'di ba? Kaya lang minsan meron talaga mga
0: oh, kasi sa reality, Dr. Hart, hindi naman lahat. Sabi nga nila, the odds will always not be in your favor.
1: Actually, hindi lang ito sa mag-jowa na sitwasyon. Pwede din ito sa mag-asawa, di ba?
0: Yes, yes.
1: Mahal na mahal ka nga ng ano mo, tapos yun, in return, wala. Di ba? Nako.
0: Ikaw lang yung nasaktan.
1: Oo. Masakit yan, masakit. So, yung question of the heart nga natin. Hanggang kailan ka maghihintay? Or kung hanggang kailan ka magtitiis? Di ba? Sa kahihintay na yan. Mm-hmm.
0: Hanggang sa kailan ka mag-waiting period.
1: Ayun. May expiration nga ba daw? Padala niyo po sa amin ang inyong thoughts, sa inyong reaction, sa ating question of the heart. Do text us. Do the finger play. 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa lahat ng mga naka-online, eto na yung Facebook page natin which you can follow, like, and share, ha? Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Good morning nga pala to Chloe. Hi to you. She's listening right now. Nabubuyoy ako. 9:40, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Janet Jackson right there. Let's wait a while.
1: By the way, that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. And Dr. Hart, it is 5 minutes more before we hit 10 o'clock. And a time check is brought to us by XL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: Yeah, that's right. It's never too late
1: correct.
0: To be healthy.
1: Huwag na huwag yung kabilisaan yan.
0: Naku, ang daming kagod messages dun sa ating text line. Good morning sa inyong lahat, ha? Sa lahat naman naka-tune in ngayon. Gales family, dyan po sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Good morning. Thank you so much for listening, Mami Elaine Gales.
1: Good morning din sa mga sweethearts natin dyan sa Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Have a great beautiful Monday. Hi sa'yo, Mr. Ride.
0: Talaga naman. 7398 says, good morning, Sweetie George and Dr. Hart. Sa akin, pwedeng mag-expired na ang paghihintay kasi sawa na din ako. Para makahanap na lang ako ng hindi inaasahan ng dyan lang. Ah, nandyan lang siya sa tabi-tabi. Oh, ayan.
1: Malay mo naman, diba? Kuya Dale. Kasi minsan gano'n na nangyayari, Dr. Hart. Medyo focus tayo sa isang tao. Uh-huh. Ano, na hindi natin nalalaman na yun nasa mga gedli-gedli lang pala yung mga taong para sa atin.
0: Oo nga.
1: Kasi yun kasi ang gusto natin. Normal yun. Uh-huh. Hindi parang ano yun na, hindi unusual. Uh-huh. Kasi gano'n magmahal tayo eh, yung tao eh. Diba, focus tayo doon sa isang tao. Pero, kapag nafe-feel mo na hindi na nireciprocate or parang wala na chance, yung ganun. Yung tipong friendship na lang talaga yung ma-offer ko sa'yo. Ayan. Baka naman it's time for you to widen your horizon and see things around you. Diba?
0: Yun, diba? Kasi nakatutok ka na lang lagi dun sa kanya. Correct. Diba, nakafocus lang yung eyes mo sa kanya. Correct. Wala naman pala, diba? Sayang yung panahon na inilaan mo dun sa taong yun.
1: Pati effort din.
0: Effort, yeah, lahat. Wala naman kay 1061, sabi niya, good morning, Dr. Hart and Sweet George. Sana'y mabuti yung Lunes. Napakabuti po.
1: I guess.
0: Ayan, hindi masamang maghintay, lalo na kung ito ay karapat-dapat. Ngunit, huwag hayaang maubos ka ng paghihintay hanggang sa makalimutan mong ikaw rin ay may karapatang lumipat, umunlad o piliin ang sarili mo. Pero kung kaya pa talaga, hala, extend na lang para di ma-expire. Extend na lang daw ang promo.
1: Pakitext, extend.
0: Sabi nga ni Janet Jackson, let's wait a while pa, be. Ayan.
1: Si ano to eh, Frankie Du. Good morning, Frankie Du. Ito naman from 9445. Hello, Dr. Hart and lovely George. Good Monday morning po sa inyo. Well, ang sagot ko po, kung may expiry date nga ba paghihintay, sa akin po, oo naman. Kung worth it naman ang paghihintay mo, kung may connection pa rin kayo sa isa't isa, why not? Pero kung alam mo nang wala ng pag-asa, edi goodbye.
0: Bye, oy.
1: Oy, bye, oy. Hindi ko deserve yun, no? Ano kahit, no? Sabi ka niya. Hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo, no? Galit. Yun lang po, ang lungkot ang music.
0: Ayan.
1: Remembering someone.
0: Aww.
1: I love you, Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
0: Ito naman galing kay Mandy. Mandy Moore.
1: Ito kayon.
0: Sabi niya, for me po, may expiration talagang paghihintay. I stayed because I believed he deserved another chance. I waited and hoped things would get better. Pero habang tumatagal, mas lalo lang lumalala ang lahat. That's when I realized na hindi lahat ng paghihintay may magandang ending. Darating talaga yung point na mapapagod ka na at pipiliin mo na rin ang sarili mo. Hindi dahil wala ka ng pagmamahal, kundi dahil ubos ka na.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10:20 ang ating oras, mga sweethearts. And the time check is brought to us by Virtue, a 45 twin pack. Pandalawang baso, 2 times na inom. 2 times na nutrition, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. How am I supposed to live without you? Yun yung mga statement ng mga taong parang hindi pa kayang bumitaw sa paghihintay. Ayaw ko pang bumitaw, George, kahit alam ko wala talagang pag-asa. Ang tanong dyan, bakit ayaw mong bumitaw? Tapos, paano ka nakakasigurado na ibabalik niya yung effort at pagmamahal mo? Well, let's not say effort.

0: Siguro let's say for the love. So tell me kung parehas kayo ng feeling. Diba? Ang sao na lang. Ayon sa mga taga-wash and go laundry, Jocelyn Taladro, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Si Demsoy Robles, nagmaramag bukid noon. Ay, gusto ko na to, Dems. Talaga, nag-join ka na, ha? Meron siyang thought dito. Sabi niya, George and Dr. Hart, sa totoo lang, oo at hindi. Depende kung paano mo tinitingnan. May hangganan nito kapag naghihintay ka sa taong hindi naman talaga darating o hindi naman kayang ibigay ang kailangan mo. Habang naghihintay ka, nakakalimutan mong mabuhay at pahalagaan ang sarili mo, parang itinitigil mo ang sarili mong oras para lang sa iba. Nagsimula na itong maging sanhi ng sakit, pagod at pagkawala ng halaga mo. Doon na talaga ito nagkakaroon ng expiration date. Diba? Tama na. Kapag si self na yung nakasalalay, tama na. Sabi nga dito ni Lady M, good morning Lady M. Sabi niya, para sa akin is timing lang. Kita wala ng spark. Ah, okay. Simple lang. Kung wala ng spark, wala nang nararamdaman, at wala nang solusyon na maayos pa ang samahan ng relasyon, ay, wag na lang tayo. Ah, mabuti pang sa inyo sa isa't isa. Mas mabuti nang magbumigay sa isa't isa by Lady M. Di ba, wag na magantay. Tama nga naman. Di ba, Lady M? Kapag nasasaktan na, tama na. It's si self naman. Siya naman ang iyong unahin. Ala siya. Sa mga sweethearts ko na who would like to join us on this wonderful topic and question of the heart. May expiration date nga ba ang paghihintay? Sa imong pagulat sa iya, nasagutin ka. Ow! Huwag sa imong pagulat na mapansin ka. Kasi palagi kang pa-cute eh. Ayaw mo magsalita. Ayan, tuloy. Hala, sige. I-text nyo kami ni Dr. Hart at 0917-1579-927 at 0961-8924-927 sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. It is now 10:20. Five na mga sweethearts, magbabalik kami ni Dr. Hart. More and more of your favorite love hits, keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
1: Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
5: Kamayan sa Manukan,
6: a spirited teenager who answers the ocean's call.
7: I am a girl who loves my island.
6: Leaving her island and voyages the reef to join forces with the demigod Maui.
8: Moana, the ocean chose you. Find Maui. Restore the heart of Te Fiti and save us all.
6: Together, they embark on an unforgettable journey to restore prosperity to her people.
9: Maui, demigod of the wind and sea.
10: Hero of men.
9: Huh?
10: So it goes like this. Maui, shapeshifter, demigod of the

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bugidnon. Guys, next door, I've been waiting for you. Tagal mo naman dumating.
1: Kadugay.
0: Yeah. Oras natin is 10:37.
1: And the time check is brought to us by GCash G-Bills. So chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
0: Ayan, binabati natin. Good morning, ha. Sa lahat po naman nakikinig sa may agusan.
1: Ay, oo. Oh, yeah, speaking of, kasi
0: ito kasama natin ngayon, taga-agusan ito.
1: Maayong buntag, sir. Ali, sir.
0: Anong pangalan mo nga, sir?
2: Hello, taga-Agusan. Ako si Marlon Gabalis.
0: Yun! Asa na pizza Agusan?
2: Sunto.
0: Sa Zone 2. Ayan. Siyempre, lagi daw nakikinig ng Heart FM to.
2: Mama, andito na ako. DJ na ako sa Heart FM.
0: Ah, diba? Ayan, mga friends mo dun, batiin mo.
2: O, mga silingan. Galupin, Mr. Galupin.
0: Galupin. Yeah.
2: Mr. Galupin, nandito na ako.
0: Oh, asa?
2: Parang DJ na.
0: Maraming salamat, Marlon, ha, sa pagpaminaw sa Heart FM. Grabe. Solid daw talaga to. Tsaka yung kapatid niya, ano pangalan ni ma'am?
1: Yes, si ma'am.
0: Leonora. Ayan. Leonora Cabales.
1: Thank you so much.
0: Maraming salamat. Oh, sabi nga ni ma'am Leonora, lahat na ng mga sasakyan dun, yung mga Bugo Liner.
1: Oo.
0: Naka-Heart FM. Naka. Thank you
1: maraming,
0: so much.
1: Maraming salamat.
0: Ayan.
1: Nakaka-touch.
0: Ayan. Alright. Oras natin is 10:39 na anong pakabang mga ano, ang daming
1: madami
0: messages.
1: Tayo dun sa ating
0: dun sa Facebook page natin.
1: So marami pong salamat, thank you, Ma'am Binora. Thank you po. See you soon.
0: Ayan.
1: Thank you.
0: Sige. Tag mo kami, Ma'am Leonora, ha?
1: Yes. So,
0: tag mo kami.
1: Thank you. Ayan, ito Dr. Heart mula kay Marilu Abrugueña Simbahon.
0: Mm-hmm.
1: Good morning, Heart. Sweetheart George, expired lang. Mo expired lang ang akong kung nagulat, rest in peace na.
0: Ay, ganun.
1: Para sa ako, akong worth it po ang giulatan.
0: Ayun.
1: Good mo expired, apag hulat-hulat na ako. Mas ma-excite pa ko if worth it lang po.
0: Alam mo, George, gusto ko yung word na worth it eh. Di ba sinasabi mo kanina, yung paghihintay may kaakibat na pain din.
1: Yes,
0: di ba? May sakit.
1: Yes,
0: nakaakibat yun. Ang tanong kasi dyan, malaking tanong dyan, kung, di ba kung mag-expired ba, hanggang saan ka ba maghihintay? Ang siguro masasabi ko, kung worth it pa ba ang sakit na nararamdaman mo?
1: Ayun.
0: Di ba? Ang yes. pain na nararamdaman mo, worth it pa rin ba?
1: Yun na nga din yung parang hindi mo kasi yan ma-assess at first, Dr. Heart. Kasi, ayun nga, nasa ano ka pa eh. Nasa cloud nine ka kasi.
0: Excited ka dahil
1: yes.
0: you're expecting something. Di ba?
1: Correct. Tapos alam mo yung parang the small small details, parang binibigyan mo na ng meaning.
0: Yan. Oo.
1: Kasi gusto mo ma-feel good and what you feel and what you want.
0: Oo. Para sa sa'yo, di ba? Parang ganun. Ito naman mula kay, saan ako? Kay Salma Hadia, sir. Sabi niya, oo, pag napuno ka na. yun na yung expiration date.
1: Kapag napuno na.
0: Kapag napuno na, di ba? O, pag hindi mo na kaya.
1: Correct,
0: diba?
1: Correct.
0: Susuko
1: correct.
0: Ka na. Tama yes. na. Low self. Mukhang sobra ka na. Sobra na sa paghihintay.
1: Di ba? Rachel Nave naman, yes, pag alam mo sa sarili mong wala na talagang pag-asa magbago or bumalik sa dating kayo, mag-expire talaga yung feelings natin sa tao.
0: Ayun. Akala ko sinong Rachel yun. Akala ko na patuloy pa rin siya naghihintay.
1: Waiting yun.
0: Patuloy pa rin siya naghihintay kay George.
1: Ay, alam mo kasi, ang key dyan is tiyaga.
0: Uy, ang sarap ng tawa niyo.
1: Yan ang talaga dyan. Tumatawa rin si Harvey.
0: Kaya nga, nabangit kasi ni Chell.
1: Oh, sounds familiar.
0: Kaya nga. Ito naman mula kay Nailiv Odalub. No? Para magbinaliktad yung mga pangalan na ito.
1: Okay.
0: Sabi niya, depende kung anong hinihintay. Kung amigang langayan na adjud expiration. Kapoy magulat, oy. Yun na nga. Dami kasi.
1: Ang dami makarelate dyan.
0: Dami na. Kaya nga.
1: Yung tipong on the way na. Pero
0: on the way na, pero hindi pala.
1: Ayun, naliligo pa pala.
0: Ay, nako. Dami kasi, di ba? Daming pwedeng i-connect yung sinasabi natin hanggang kailan ka maghihintay. Yes. Minsan, di ba, meron din naghihintay na mag-chat sa'yo, na mag-text sa'yo.
1: Correct.
0: Hinihintay mo din yun. Nako, eh, hindi pala, nakatulugan mo na lang na hindi man lang nag-reply sa iyo.
1: Kasi nga, di ba, nandun pa tayo sa, ano, Dr. Hart, sa panahon na parang, you know, the dalagang Pilipina na tayo, hintayin natin yung lalaki ang mag-first move.
0: Ay, ganun.
1: Kasi nga,
0: iba,
1: diba?
0: Naguna-una na karun, George.
1: Iba na nga ngayon eh. Pero andun pa din. Mm-hmm. Yung para nag-iintayan. Kasi nga, diba, na iniwasan natin yung interpretasyon o yung imahe na parang, hala, excited. Diba, uh-oh, ganun?
0: Kasi yun naman kasi yan, pag nag-i-expect ka, ma-excite ka talaga.
1: Correct.
0: Diba?
1: Correct.
0: Eh, paano na lang kung hindi mangyari yung ini-expect mo? Diba?
1: Ay, yun lang.
0: Yun. Anong, nako, mahugno. Diba? Yun ang mahirap. Sige, keep your messages coming. Oras natin is 10:43. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang, syempre, sa ating programang Music from the Heart on 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: This is Heart 92.7.
4: Tanang bills, Jukarun?
5: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
6: GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: GCash G-Bills.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: can reciprocate. Hindi man niya magantihan lahat, pero in a way, baka naman deep inside him or her may nararamdaman siya para sa akin. Walang problema yon. Doesn't mean or doesn't make you less of a person. Ang pinaka masama lang dyan ay kung sa kakahintay mo, ikaw yung naubos, ikaw yung nawalan ng... ikaw kasi nawalan ng panahon, di ba?
1: Naubos ang kanilang pasensya at napapagod ka na dun sa paulit-ulit na sakit na nararamdaman mo. Kasi di ba nasa

0: Oh,
1: eh, yung maghihintay ka lang na ikaw lang yung magmahal, di ba? Yun, parang ibang usapan yun. Mauubos ka talaga dun.
0: Yes.
1: Pero pag, yun na nga, pag may pangako, parang mas masakit din yata yun. Pinangakuan ka, tapos walay, di ba?
0: Oh.
1: Nako.
0: Ikaw naman kasi pinangawakan mo, tapos parang yung kabilang party, wala lang. Yung
1: paasa
0: parang
1: na yun. Pinaasa ka. Di ba? Oo.
0: Hanggang salita lang pala.
1: Parang ano, parang nadideprive ka, George, na mahanap yung, di ba, sa kahihintay mo,
0: totoo,
1: parang dinideprive mo yung sarili mo na mahanap yung person na will love you back.
0: Yes.
1: Merong someone out there na magmamahal sa'yo, pero hindi mo ginawa, hindi mo nahanap yung taong yun kasi nag-aantay ka.
0: Ay, kasi nga naman, di ba, tanungin mo yung mga taong ganyan. Ang sasagutin lang nila, eh kasi Dr. Heart, mahal ko eh.
1: Ay, naku.
0: Mahal ko eh.
1: Yun na nga, minsan, nakakalimutan natin si SELF. Si yun self. Yun, diba?
0: Yun na nga.
1: Oo. Kaya kasi sinasabi natin, magtira tayo lagi dun sa sarili natin. Huwag nating ubusin. Diba? Kasing iba dyan, pag nagmahal, todo-todo. Diba? Oo, sinasabihan na ng tatay nila, nang huwag ka magmahal ng todo-todo. Oo. Nagmamahal pa rin ng todo-todo. O yan.
0: Sakit man, uy. Ay, kasi hindi mapigilan din si Sel.
1: Uh-huh.
0: Oh, kasi ang ano din dyan, ang ideology is, wala, ganun kami magmahal, ganun ako magmahal. I give everything to the one I love.
1: Hindi natin nasisisi yung mga taong ganyan. Nabuhos, nabuhos. Kung ibigay yung kanilang pagmamahal.
0: Pulba kung mahigugma, Dr. Hart.
1: Lagi?
0: Yung parang, Uy, pero ito lang ha, we will keep on reminding you of that. Kasi, mahirap na din na walang makapagpa-remind sa inyo dyan. Diba?
1: Andyan si Dr. Hart tsaka si George.
0: Yes.
1: Na magre-remind sa inyo dyan.
0: Kami yung inyong ano, sirang plaka. Na magsasabing, uy, tingnan mo naman si Sal. At ranahin din si Sal.
1: Good morning sa lahat ng mga friends natin. JRS Express. Diyan po sa maramang bukid nun. Ha? Kay Demsoy and Demsoy, the rest of the gang there. Ay, kinig-lagi ng Heart FM.
0: Maganda din yung thought nito Ate Gina, Branilia Ravidas. Uy, happy 18th is the festival sa may barangay Luyong Bonbon. Ay. Hindi sila karon nagsakay-sakay sa mga sakayan pandaga.
1: Uy, sarap dyan. Mga isda dyan, di ba? Isda festival . Efren Uwayan, good morning. Ayan.
0: Ayan, good morning din ha. Kay 7517 sa ating text line. Pag-greet po sa Arellano Manzano Balasabas family, Tapdasan family from Maramag, Bukidnon. Palagi po kami nakikinig sa inyo, mga Motorola drivers.
1: Oras natin, 3 minutes bago sumapit po alas 11 ng tanghali. Ayun na. Naantay ko lumabas . Ayaw pa niya lumabas. Mamimigay na kami ba premyo? The Price is Right, overload na. And our third winner for today, saan kaya manggagaling? Paikot tayo ruleta, George. Ayan, iniikot na ni George.
0: Sa mga may entries, uy, abang-abang kayo ha.
1: At syempre, pag natawag yung pangalan ninyo, 14 days lang po yung ating expiration.
0: Yun ang may expiration talaga.
1: Yung sabi ni George, the price is rise lang, may expiration.
0: Ito lang may expiration.
1: Oh, 14 days, pag hindi nyo na-claim, wala na. Wala, hindi na kami maghihintay.
0: Lungago na nina mo.
1: Saba tumigil, George?
0: Ay, driver tayo, Dr.
1: Driver. Ang dami nila.
0: Driver category na.
1: Alright, budo tayo from the drop box ng mga drivers.
0: Eto na, ang nabunot ko ay Dr. Hart, taxi driver.
1: Taxi driver.
0: Ang ating magiging winner ngayon mula sa Woodstock Taxi. Congratulations, Romil Dagundon.
1: Romil o Ramil? Romil.
0: Romil.
1: Romil Dagundon ng Woodstock Taxi. Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin for this program, for this hour, para sa ating The Price is Right overload. Claim mo na agad yung papremyo. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building, and that's at Vomento Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
1: Magbabalik ba kami ni George? Final set sa ating programang Music from the Heart. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Kagayan, the Oro City, and 93.7 Heart FM Bukidnon. You are my home.
1: Yes.
0: You are my tahanan.
1: You are my tahanan. Apaka-konyo.
0: Alala lang ni George nung ano,
1: yes,
0: concert ng Muppets.
1: Yes, concert.
0: Next na MPL pala.
1: Okay. Ikilanta ang English version.
0: Thanks.
1: Oh, ang ganda. Grabe. Tapos female pa yung kumanta. Parang tago sa puso yung ano, rendition.
0: Ay. Dami na pa holding hands nun.
1: Correct. Oo. Correct.
0: Dami nakapaki sa partner niya. Ano?
1: Sana all na lang.
0: Ang daming malalagkit na tingin nung panahon na yun.
1: Oo. Kasi ang ano, ang ambiance ng kantang to naman talaga, Dr. Hart.
0: Ay, oo. Oh, diba? Talagang ano.
1: Oo. Kahit maghintay man.
0: Sa puso.
1: Correct. Oh. Kahit maghintay man ako, worth it naman kasi ikaw naman ang tahanan ko. Ay!
0: Oh. R1, okay ka lang dyan.
1: Good morning.
0: Good morning, R1.
1: Ay,
0: parang nakutulo na luha nun.
1: Ayaw po maghilak. Ayaw maghilak. Oh.
0: Ayan, dami pa. Magpapag-greet mga taga Upper Carmen. What's that? Zone 12F? Tama ba? Okay. They're listening right now. Thank you so much. Elizabeth Colong. Thank you for listening to Art FM. Ayan.
1: Magandang umaga din ha sa Arellano Manzano, Balasabas family, Tapdasan family from Maramang Bukidnon. 7517.
0: Lady M is also listening. Hi to you. Thank you.
1: Magandang umaga, Lady M. Thank you. Lahat naman may punto. Sabi din ni Lady M, kung wala na daw kasi daw yung relasyon, wala nang spark.
0: Ngayon?
1: Baka might as well daw. Huwag na mag-antay.
0: Huwag na mag-antay. Wala na ba dun sa ating Facebook post? Wala
1: sa
0: na,
1: Facebook
0: na,
1: post natin. Ito si...
0: Anabasa na natin. Hyacinth Campano. Sabi niya, oo, pag na-feel na ni mo nga dili na ikaw. Tapos pag feel na po ni mo nga naan na siya'y lain nga na gusto mo.
1: Si Kat, makapundag paklar naman. George, walang expiration paghintay. Basta huwag ka lang umasa para hindi masyadong masaktan. Pero ang pagmamahal kapag inabuso na masyado at sinaktan na masyado ay hindi ako mag-aalinlangan pa na kahit wala pa o wala ng expiration date. Expire ko na agad. Hindi na masyado masaktan pa ang puso. Shout out sa masungit at lagi akong kinakalit na partner kong si Tidan Scaliao ng bus number 4768. Baka bait ka, baka ma-expire ang love ko sa iyo.
0: Boink! Dama yung civilian. Sabi ni Maricar Laurel, para sa ako, yes, may expiration. Masakit kasi kung ikaw lang ang nagmamahal. Kahit gaano mo pa kamahal, you have to let go for your self siguro to. Shout out from Wao Lanao del Sur. Thank you. Layo nito.
1: Maraming salamat sa inyong mga thoughts, mga sweetheart.
0: Ayan. George, maghihintay ka pa ba?
1: Ay kung, kasi Dr. Hurt ang pag-antay, maaaring mawala ang respeto mo dun sa tao eh. At yung nga, sabi ko kanina, may pagtitiis din. Kapag yan dalawa na wala na, ibig sabihin, wala na. Tapos na ang laban.
0: Uh-huh.
1: Isusuko ko na talaga. Pero, kung meron naman ako naririnig ng communication doon sa tao, ay willing naman tayong mag-antay. Willing naman tayong mag-antay. Alam mo yung parang, uy, alam ko, nag-antay ka ha, relax ka lang, kasi hindi pa ako tapos sa self ko. May tinatapos lang ako para maging happy tayong dalawa.
0: Sweetheart, ikaw lang ang nakakaalam kung worth it pa ba ang iyong paghihintay.
1: Diba?
0: Yun ang pinaka-importante. Worth it pa ba yung pain na nararamdaman mo sa paghihintay? Dalawa lang naman kasi yan, sweetheart. Diba? It's either dumating siya o napagod ka na. Magpapaalam na po kami ni George.
1: Sakit naman po. Nadali mo ako sa pagod.
0: Ah, diba? Napagod ka na. Ikaw pa maghihintay. Napagod ka na. Sobrang sakit na. Kailangan mo na bumitaw. Wala na tayong oras. Bibitaw na rin kami ni George. Susunod na si Harvey Stone. 11:00 till 1:00. Maraming salamat ha, sa mga nagpadala ng kanilang messages, nagparticipate at nagbigay ng kanilang point of view dun sa ating question of the heart. Thank you so much. R1, thank you for listening always.
1: Happy and Monty.
0: Yeah. Ikaw, babalik
1: mamaya. Mamaya, oh yes, Dr. Hart. Dear Hart, tayo ha. Magkita-kita tayo doon. Alauna hanggang alas tres. We will resume the love song.
0: Yan. Antabayanan po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone, 11 now till 1. We're leaving you a song, I Don't Wanna Wait. Paul Nicole. Pinaano ko lang, pinasilip ko lang. This has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Laging makinig para manalo kayong papremyo.
1: Totoo.
0: Ingat kayo lagi. Of course, remember, we heart you.
2: So open up

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nasa 1.15 million na mag-aaral na ang naitalang enrollee sa Region 10 para sa kasalukuyang school year, mas mababa kumpara sa 1.28 million noong nakaraang taon. Ayon kay DepEd Assistant Regional Director Dr. Federico Martin, inaasahan pang madaragdagan ang bilang dahil may 90 pang pribadong paaralan ang hindi pa nakapagsumite ng kanilang enrollment figures. Sinabi rin ni Martin na sa ilalim ng umiiral na polisiya, hanggang Agosto maaaring tumanggap ng mga late enrollees sa transferees. Gayunman, maaari pa rin itong palawigin sa mga natatanging pagkakataon batay sa magiging pagsusuri ng DepEd sa bawat kaso. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
2: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bagidon, SB19 Gento. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness, oras natin, sweethearts, 12:21. And time check, hatid sa atin ng Birch 345 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! O yung mga kumakain ngayon ha, dyan po sa may yung suki nating Tisha and Eatery. Happy, happy listening po sa inyo. At saka yung kumakain ngayon sa may Megan's Eatery, happy, happy listening sa inyo. Hi din po sa lahat ng ating mga taxi drivers ha. Talalama ka dato ng MCDT Taxi. Mayong utusin mo, brother. And hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Igbit Upol ha. Dyan po sa may Aris Vulcanizing Shop. Kay Antonit Salarda, kay Jun Real Kizar. Hi na din po kay Sir Tito Sangria of Shaltiel Taxi. Always yan, nakikinig sa atin ha. Prince Faisal Lampuan. Or Faisal Lampuan ng Prince Faisal Taxi. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 12:22. Padayon lang mo sa inyong paniuntudya. Kami na bahala sa music. Of course, kayo nakikinig sa ating programang Heartbeats dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

para sa ating programa. Alas tres ng hapon hanggang alas cinco ang Heart Afternoon Drive. Saan ka pa? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: 1:19 na nga ating oras, and the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises,
2: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, Lutong Pinoy, presyong

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Nako, mas lalo pang gigipabog now ang atong panahon with this kind of love songs. That was Peter Mayers with Moonlight Over Paris. Actually, there's a cover of this by Sir Paolo Santos. Diba? By the way, that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. George, you're stuck with me. At dito po sa ating programang Dear Heart. Just wanna let you know, no, kasi napabasa ako sa social media. Nagtaka din ako bakit kasi buragadulo man ang palibot. Diba? As I checked, it was due to a localized thunderstorm. Pero there's a possibility na may development ng isang low pressure area. Sana naman hindi na ito ma-develop at makapasok dito sa Mindanao. Pagdasal natin yan. Pero as of now, ito nga yung nararamdaman natin. Affected tayo dito sa localized thunderstorms. Kaya kung may balak kang umalis ngayong araw, o mamaya, nako, magdala na lang ng ano, ng umbrella. O, para sure, tsaka raincoat. Ay, lisod kayo magkasipon ng ubo. Promise. Ito, medyo recovering pa rin tayo. Hi to 2745. Sa lahat ng mga sweethearts natin sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. What's up, everybody in the world? Alam mo, para kang tindera o tindero ng Yossi. Abay, bakit? Kasi you gave me hope and more. Ay! Hoy! Charis, makulimlim na tanghali sa lahat. Have a great, beautiful Monday, everyone. Hi daw sa'yo, uy, Mr. Ryder. O, sige, we'll try. Ma-request ka pang song. O, sige, try natin i-play yan mamaya. 5475, happy afternoon, George. Hi, Kanya family. Diyan sa Kanyaville, kanituan. My love and hugs to all of you. Lagi kami nakikinig sa Heart FM. At sa programa mong Dear Heart. Thank you po. God bless you too. Pahagbi. Maraming salamat. Sige, habol na. Sa inyong mga pa-shoutouts and requests, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Naka-follow na ba? Naka-like na ba ang lahat? You better should. Please, bitaw. I'll be back. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1-6-6 sa suspansya at vitamin gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, kuy, lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for help. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Big

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Sabayan pa na masarap na love songs, kalami sa kinabuhi. 2:16 na mga sweethearts. And that was Shania Twain with From This Moment. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Padayon sa mga love songs, huwag pagpapakilig, huwag pagpapa-inlove sa mga taong hindi pa naniniwala sa pag-ibig. Ikaw ba yun? Ala, ay si George po ito ha. Oo, ang maingay ngayong hapon dito po sa ating programang Dear Heart. Relax lang po, di ba? Relax habang nakikinig sa Heart FM, habang nagsisiesta ka dyan. Dahil mamaya, naku, magsusundo ka na naman. Oo, di ba? Sunduin mo na naman yung mga anak natin, yung mga pamangkin natin. Agoy! Sige lang, pagdalagpayo, huwag niyong kalilimutan kasi ito na nga eh. Oh, medyo nagbabadya ang pag-ulan. Hi to 5791. Maying hapon, Heart FM, lalo na sa akong husband na nag-drive ng taxi. Si Jimmy Coluso, amping sa pag-drive from Kamamanan. Tigpaminos, Heart FM. Greetings coming from Melissa, ang iyong asawa. Diba, magandang, magandang hapon. Thank you, kalamian, ano? Well, nagmamaneho ka, may nagsasabi sa'yo na ingat. I love you. Agoy. Hello, sweetie George. Happy Monday, pagrito, happy birthday to Mikayla Toledo. From Ate Carla Toledo. Thank you, ate. Happy birthday, Mikayla. From your Heart FM family. Enjoy your day. And yeah, we wish that all your wishes will come true. Bumbadi boom. Diba ganun yun? O sa ano ba yun eh? Sa isang Disney, ano, fairy tale story princess. Yung fairy godmother, bumbadi boom. Anyways, 2:19, you better let me know what else you have in mind and something to share. Or something to greet, someone to greet rather. O 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin. Paki-follow, like, and share. Sige na. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 2:17. Magbabalik ako. Siyempre dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, juka ron?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Puyoy. Ayan mga sweethearts, that was Christopher Cross actually with Francis Ruffel with I Will Take You Forever. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Does it really take forever? Naniniwala ba kayo sa forever? Alay, nabanggit dito sa kantang to. Well, whatever that is, you know, forever is a very, parang ano siya eh, nakapagbigay ng motibasyon, nakapagbigay ng kasiyahan sa atin. Because that's the promise of love. Forever. You'll be together forever. Diba? Sino ba yung ka-forever mo? Ang ka-forever. Hala, ihaga. Tapos i-dedicate sa kanyang kantang to. Oy, para sa'yo to, ha? Hmm, forever. Tapos mag-away unya. Bitaw, joke lang. Sweethearts, George, all the way till 3. Hi to 6896. Good afternoon, Heart FM. At sa lahat ng mga nakikinig. Hi to all our sweethearts, John Tamars, Laundry Hub, Ilaya Carmen. Sige, kaway-kaway nga kayo. Ayan, magandang hapon. Thank you sa inyong laging pakikinig. George, may hapon. Karong pagi ko kaabot, agi ka nagbayad sa kurinti. Uban-uban taon ako, baby. Hida-hida sa Parilax with your lovely music. Na nagtsada man kayo muntik. Buyag-buyag. Sana all nalantaani. Pwede pa-request ng song. Oh, sige, I'll try to play that one. Okay, I'll take note of that. I love you, Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Aww. Our heart to you. Tapos mamaya, meron pa akong pamimigay na ano ha, na blessing. So, inaabangan yan. Kaya naman, nasan pa kayo? Walang iwanan ha? Dito lang. Oh, no changing of channel. And also, you can text me for your shoutouts and requests. Oh, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, huwag kalilimutan, Hearts FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let me play more songs for you coming from Chicago and many more. Keep it right here sa Hearts FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kung petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: ako. 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukinon. 13 minutes bago mag-alas 3 ng hapon. And the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Hello sa mga sweethearts ko na para nagre-relax na ngayon, ano? Yeah, it's time for you to feel this moment na nagre-relax kasi mamaya mabisi na po taon sa panihapon. Unya na ng panihapon, George, mura bag ulan man. Lagi, ano bang masarap pag ano? Ano bang masarap gawin pag ulan? Pag umuulan, 'di ba? Or mga ganitong weather. Food trip, no? No, sarap pagluto ng sampurado or kape. Kung may lakad ka when you need to be there by 3, naku, I suggest umalis ka na. Baka maabutan ka pa. No? This is, by the way, due to localized thunderstorms sa mga nag-iisip, diba? Ano ba? Bakit ganito? Dahil po yan sa localized thunderstorms. Yeah, let's be ready. Right? Hi and hello sa mga sweethearts na ako diya sa Maramag Bukid noon. Kaway-kaway, Sir Eddie Kenya. Hello sa mga nakikinig sa atin sa Noisky Food House. Hi kay Ate Janet Hermoso, kay EJ Chavez. Eto sa mga... Ito mga pangalan nila, oh. Inday Manila. Oh, si Dayna Kenya, Maylene Hermoso. Maylene Lemoso, Jessa Kenya, o si Apple sa kanilang bagong staff na si Grace Monreal. Maying hapon, thank you, Demsoy. Maying hapon, Dems. Ingat kayo ha sa mga sweethearts natin sa JRS Express dyan sa Maramag. Thank you sa inyong laging pakikinig. Kaya naman, it's 2:50. Hala, hala, hala, mamaya na. Ito na muna, bigas and groceries sa The Prices Rise Overload. Hopya, hopya, hopya, hopya, mani popcorn, okay na yung aking spinning wheel. Let's go and spin. Select, select sa mga sweethearts ko na hindi pa nag-claim, sa mga naitawag na o kanina. Kaninang umaga at kaninang tanghali. Ito si Nadessa Marados Daang ng Barangay Makabalan sa May Parola. Ninyo Baktong ng Barangay Kamamanan sa May Buntong. Romel Dagundon ng Woodstock Taxi. Ito rin si Sikim Kabase ng Barangay Kauswagan. Here we go sa aking winner ngayong hapon. Saan ba? Uy! Barangay Patag tayo, mga sweethearts. Sino sa Barangay Patag? Ang aking nabunot mula sa ating Dropbox. Congratulations! Uy, Barangay Patag lang ang kanyang address. Ikaw yun. Congratulations sa Rowena Bautista. Rowena Bautista ng Barangay Patag. Congratulations. Ikaw ang ating winner ng ating The Prices Rise Overload. Pag okay na yung weather, baka bukas, ha? I suggest bukas na lang siguro. Kasi baka uulan ngayong hapon. Magdala ng ID, don't forget na we are located dito po sa may 5th floor, FICO Admin Building, sa may Vamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. You will not get lost kasi may signage na po tayo, ha? Tingin-tingin lang kayo sa taas. Makikita ninyo ang Heart FM. At ang The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik ako, syempre, onto my final set. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 4 minutes before we hit 3 o'clock. Ang hirap. Sana hindi ko kayo pwede ma-let go, but I need to. Papaalam na po si George. Enjoy this cuddle weather with all the hits dito po sa Heart FM. And I'll see you all tomorrow. Okay? All music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. Kasama natin si Dr. Heart. At dito po sa ating afternoon and weekday show, ang Dear Heart, alauna hanggang alas tres. Maraming salamat sa mga nag-message, sa mga nagpa-shoutout. Eto may humabol from 7604. Shoutout sa pamangkin ko na si Harrison Kentoy Calunia, 5 years old. Good singer, kaayo sa love song, This Dreams. Request ko aning a song. Sige, I'll take note of this. Mapin sa yandada na si Dongski o Dongski Calunia, kanyang brother, nga baobao driver for me na ka-Heart FM. Number 1 ang Heart FM diri sa Balubal. From R66, John Ray Calunia, diri sa may Balubal Heights. More power. Maraming pong salamat. Ah, diba? Ang dami na ninyo. Okay, lumalaki din ang aming mga puso. Maraming pong salamat. Spread love and virus. And be kind in all days. And in always. And po ang binin ni George. Harvey Stone, siya na po ang susunod sa kanyang programang Heart Afternoon Drive. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko. See you tomorrow. Bye!

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Mahigit 1,000 residente ng Cagayan de Oro ang nakatanggap ng kanilang buwanang food assistance sa ilalim ng walang gutom program na Department of Social Welfare and Development o DSWD sa isinagawang distribution kamakailan. Kabilang sa pinamahaging ayuda, ang kalahating sako ng bigas, mga gulay at karne. Ang mga benepisyaryo mula sa hinterland barangays ay tumanggap ng kanilang supply sa mga distribution centers sa Barangay Bayanga at Barangay Bisigan. Layunin ng programang walang gutom na mabawasan ang hindi kusang naranasang gutom ng mga mahirap na pamilya. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 12 minutes after 3 o'clock. Patuloy ang pagkaldag sa hapon. Of course, welcome sa ating programang Hard Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone. Sama-sama na naman tayo hanggang alas 5. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:28 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon po sa lahat. Vowels, they orbit with celos. Oy, tag mo na dali. Sino yung mga kakilala mong silosa, di ba? Eto, kakapasok lang to, silosa to. Magsalita ka, silosa. Magandang hapon sa iyo, George. Meron bang pabati dyan? Batiin natin ng happy, happy listening si Sir Cyril Cambalon. Or Cambalon, yes! Diba, parang napakalapit lang. Andyan lang sa may Villanueva, pero andun siya sa kabilang mundo, sa may Middle East. Magandang hapon sa iyo, Sir Cyril. Kumusta ka na dyan? Ay, good morning nga pala sa kanila. Good morning pa. Oh, mag-breakfast ka na. Kami dito, merienda na ha. Na-miss ka namin, Sir Cyril. Meron na naman kaming block screening. O, andito ka lang. For sure, di ba? Mag-enjoy tayo. Anyway, happy, happy listening sa mga kasamahan niya dyan sa may Al Waj International Airport sa may Saudi Arabia. Wow! Happy, happy listening. Regards mo ako sa mga airplane dyan. At of course, yung ating mga piloto dyan, ha? Mayong hapon. Grabe, ang daming mga nakikinig sa atin, oh. Oh, sa Middle East yan, ha? Imagine. Oh, kasama ni Sir Cyril yung mga airplane doon. Happy, happy listening sa inyo. And hi then sa ating mga sweethearts ngayon sa may Kevin Enterprises. Anyway, our time checks brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Kamayan, sa Manokan, sa may Corrales Extension Branch. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Getting ready for dinner na ha. For sure, mamayang dinner. Busy na naman yung mga pogi at saka mga magaganda nating mga servers dyan ha. Happy, happy listening sa lahat ng crews. And of course, sa kanilang manager dyan, / cashier. Mayong hapon sa iyo, ma'am. Smile lang ta palagi ha. Anyway, para sa iyong mga pabate, dito nyo po ipadala ha, 0917-1579-927. At of course, kasama nyo si Harvey Stone para po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 3:46 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakikinig pa rin dito sa Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Happy, happy listening ha. Nakikinig sa atin ngayon si Vince Escalante ng Manolo Fortis Bukidnon, listening through the Heart FM app. Happy, happy listening to you. At tsaka, we'll try to play your song later ha. Abangan mo lang. Happy, happy listening day kay Demzoy. At syempre naman, Brother Fern, Angkol! Mayong hapon sa imo, Angkol. Gusto naman taong kakol. Ay, kalaagan ba ni mo, Angkol? Wag kang nanguyog sa mo, Angkol. Ay, pabati daw. Galing kay Brother Fern ha. Si Ma'am Jovi, si Grace Rio, and also si Billy. Namista sa baybay alubihid. Ay, for sure, Col, kabalog ko, uban gagaani karon Col, no? Kasama si kasama si Brother Fern ha. Namista dyan sa may alubihid. Mayong hapon at saka happy happy fiesta sa ating mga sweethearts dyan sa may bye-bye alubihid. Happy happy fiesta po sa inyo. And also hi na din sa ating mga sweethearts dyan sa may lapasan. Sa kayang anak si Lovely Luz Torres, Nilo, og kay sino ba to? Mel Pings, yung naan sa Motor Shop Carmen. Happy happy listening. Sa kanyang dear friend si Ann Dulaca Gingaw. And happy happy listening sa inyo. That's coming from Karen Torres Nilo. Oy Karen, kumusta ka na? Namiss ko yung suman mo ha. Saka yung sumang tik-tik na gitaguan niya. Gihatag pag yun. Mayong hapon si mo Karen. Hope to see you soon. And also hi na din kay Procolo Pinkian. Sa cellphone na minaw ha. Sa Heart FM, mayong-mayong hapon. And also si si Mommy Faith nag-text ha. Papunta doon sila ng airport. Okay. Bakasyon na naman, papuntang Cebu. Well, sana all ha. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon. Yung mga taxi drivers natin na Grab drivers, kagayhan! Shout out sa inyong tanan. Yung mga pabiyahing airport ngayon. Sabay mo sa akong amigo ha. Kusog ni magpadagan. Brother Fern, and also kay Mommy Faith, mayong hapon sa inyo. Sa inyong parents, happy, happy listening. Mommy, Daddy, mayong hapon. Oras natin, sweethearts, 3:49. Magbabalik ako with more music. Tutok lang dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin 32 minutes after 4 o'clock. That was a song from Cup of Joe, Pahina. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. And also brought to us by Presto Creams. Check na natin, mga sweethearts, ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ngayon ang ating mga poging-poging Heart Pasada Group.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM.
0: Road Traffic. Alamin.
1: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon, Heart Pasada Group, J. Tuds Tagalog of RRJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
2: Yes, at this zone, ang ating makapagal drive dyan sa Kosi ng Bulwa. Pinsap na dyan. Mm-hmm. Dire-diretso ka, pupunta naman din sa Patag. Ito naman ang Patag, napakalbuwag. Pagbaba mo alam dyan sa Calamansi Drive, pinsap na naman. Nakapahaba na mga pila ngayon dyan, pupunta ng Alay Pilais. Kosing ng Baminta. Dito nga, sumorosap kami sa Dumilina Street, okay naman. Luwagan pa rin. Pati ko pala sa Salamin Area Market, may sit-up na dito. Pagpunta naman kami sa Yarbora Bridge.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Ayan, ang latest na sitwasyon. Mga kasatang aking dadaan sa ngayon, Heart Pasada Group, A. Tagalog Tuts ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
0: RTA.
1: RTA.
0: Heart FM.
1: Road Traffic. Alamin.
3: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bukidnon, and honest natin 45 minutes after 4 o'clock. Tay Tay right there with The Fate of Ophelia. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayan sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin ngayon. Diyan po sa may Agora bus terminal, ha. Oh, happy, happy listening po sa lahat ng ating mga Motorola drivers natin dyan. Yung mga taxi natin nakatambay. Yung uban ay taon-taon na nagulat niya. Happy, happy listening po sa inyo, ha. And hi na din po sa ating mga sweethearts. Dyan din sa may westbound terminal, ang ating mga suki dyan sa may fish landing. Maayong-maayong hapon sa inyo, diha. Oh, diba? Amoy tagumpay. Oh, happy, happy listening, ha. Yung mga nagtagay-tagay diha karon na, oh, padaplin lang, di magpakita sa dalan, ha. Make sure lang na wala, di tayo magkalat, ha. Happy, happy listening sa inyo, diha. Mga pogi nating mga tindero ng isda, ha. James, pinakagwapo diha sa may westbound terminal. Maayong-maayong hapon sa inyo diha tanan. Eto na, mamimigay na naman tayo ng bigas. And this will be our last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Eto na, umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery item. At dito tayo uminto sa may Bayabas, bunot na. Winner coming from Zone 4 ng Barangay Bayabas. Congratulations! Oy, si Nelson Idulsa. Nelson Idulsa, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Pakikuha na, dali na. Kuana diri ang imong bugas o grocery items. So, huwag kalimutan magdala ng ID. Punta ka lang sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Kermen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, 4:47. More music pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Virtual.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:57 ang oras natin, sweethearts. Bye-bye na si Harvey Stone. Catch me back tomorrow for another edition po sa ating mga programa natin dito sa Heart FM. Tuesday na po bukas. At saka syempre yung may birthday bukas ha. Happy, happy birthday. May birthday ni! Ni sino ba? June?
1: Good.
0: Junie.
1: Ay, dahil birthday mo, mag-follow ka sa page ko.
0: Dahil birthday mo, mag-follow ka sa

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Malapit nang matapos ng DSWD 10 ang validation sa mahigit 100,000 na potensyal na benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4Ps sa Northern Mindanao. Ayon kay DSWD 10, 4Ps Information Officer Oliver Inodeo, hindi nangangulugang otomatikong magiging benepisyaryo ng programa ang lahat ng sumailalim sa validation. Layunin naman ito na matukoy ang kwalipikado ang isang pamilya na mapasama sa 4Ps. Sa kasalukuyan, may mahigit 167,000 na aktibong benepisyaryo ng 4Ps sa riyon at target ng DSWD na madagdagan pa ito sa mahigit 260,000 sa ilalim ng mga bagong batch ng programa. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:15. This is Heart 92.7.
1: Gigutom na ba?

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:30. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasa Tidja, 48, Barangay San Bulawan, Midayab, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Tayo nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
9: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
11: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: song was brought to you by Kamayan sa Manukan.
1: Heart FM Time. It is now 8:13. This is Heart 92.7.
0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakap and Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan. Lutong Pinoy. Presyong sulit. Sarap na balik-balikan.
2: Kamayan sa Manukan. Sarap na balik-balikan.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
5: Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 8:45.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 9:45. This is Heart 92.7.

Heart FM. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 1:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:32. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM Bukidnon. We got 19 minutes after 5 o'clock. Magandang umaga po mga sweethearts. Kamusta po ang inyong umaga? Brand new day today. Araw ngayon ng Martes. Siyempre pa. Oy, at 30 na po. Maraming excited para sa araw na ito. Ang araw kung saan papaldo. So, sweldo na naman eh. Di ba? Wala ka 31. Malagang legit. Ito po yung last day ng buwan ng Hunyo. Di ba? Jason Steele po. Naghihintay din ng sweldo. Este, naghihintay ng sweldo. Ang inyong sasay niyo hanggang alas 9 ng umaga. Eh, sino ba naman kasi hindi naghihintay ng sweldo? Di ba? Lahat naman yata ng tao excited pag-araw ng sweldo. Di ba? Kahit pa paano, makakabayad tayo sa mga pinaghulaman na ito. Di ba? E, text mo lang ako. Just in case lang naminaw na ka. 0961-8924927. Otro ha. Then 0961-8924927. Oy! Commercial break muna tayo. Saglit. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, padayon sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko.
1: This is Hard 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabataan ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload. Overload? Tama! Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
8: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 32.7 FM que quedan de oro, 33.7 FM porque no en mapa. Hindi pahinga muna de mapa. Matana, lutona. Ah, magpaligo pa ka. Pero pagkapisa, ha? Pagkapi muna, mapa. Ah, sige pa rin, mga mag-aasikasong mga magulang sa mga estudyante ngayon. Heroes! Ready? Arriba, banat na! Ano pa nga ba? Sikaso na din eh. Mga auntie natin, mga uncle natin. Uncle, good morning. Auntie, good morning. Siyempre pa, sila yung mga masisipag tuwing umaga. Diba? Oh, good morning muna, kina Ma'am Christine. Auntie Christine, magandang umaga. Maraming salamat po sa pakikinig. At siyempre, magandang umaga. Buenos dias now, Heart FM, Jason Steel. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Magandang umaga po sa inyo. Ay, nagang salamat. Nakafollow ka na ba sa Jason Space Heart FM? Isama nyo na rin, activate na rin yung isa kong page eh. O yung Pops Amazing Stories. Ha? Search nyo lamang yun, Pops Amazing Stories. Nagulat ako, na-activate na siya. Very good. Ay, ano man ang mga nararamdaman? O ano man ang inyong mga ginagawa sa oras na ito? Alam ko naman, marami sa atin. O, mga nasa kusina. Well, di pala ako kasali kasi nandito ako sa estasyon. Marami sa inyo, mga nasa kusina ngayon. O, nag-aasikaso ng kanilang mga students. Ay! Ano pa ang hinihintay ng mga estudyante natin? Magsibago na rin kayo dyan sa inyong mga higaan. Kumalakas ang radyo sa loob ng bahay. Ako na magigising. Ho! Gising! Abangan natin mamaya yung pamimigay natin ng bugas at saka groceries, ha? Baka naman today na is your lucky day. Sweetheart, padayon na sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
2: FICO Run 2026.
1: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
2: Choose your race category.
1: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
2: The FICO Run 2026.
1: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
7: This is Heart 92.7.
1: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, we get 9 more minutes before 6 o'clock. Time's brought to you by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Also brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Ang aga gumising nito mga to. Ang Toski Car Wash Kibawe, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Mga taga Barangay 31. Hi, good morning ha. Heart FM, akong panimbaya sa mga Wabes family. Sa Barangay 31, labi na sa among buutan ng Kapitana. Kay Kapitana Delia Takbobo Wabe. Magandang umaga po. Naglanog-lanog na sand. Kanilang barangay. Dyan sa Barangay 31. Erickson Jabbar, magandang umaga rin. Nagang salamat. Aga gumising na mga to. Nag-aasikaso siguro kayo ng mga estudyante nyo. No? Ha? Sige lang, padayon. Commercial break muna tayo siklet, ha? Abalik tayo with more, mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon. Hey time right now, we got 15 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Tambay, ay ano pa nga ba? Ay, may mga trabaho naman yung mga karamihan sa atin, di ba? Pero kung ikaw ang nakakaranas ng ganyan, inakatambay ka lamang maghapon na ba? About time for you to, you know, to find a job, right? Lalo-lalo na ngayon, oh, July na. Tapos August, September, October, November, December. 5 buwan na lang, Pasko na naman. Inuho ko. Oo, gastusan na naman. Mas feel mo yung Pasko kapag ka meron kang kinikita. Diba? Kasi at least kahit pa paano nakapag-share ka. Hello! July, August, dalawa, tas Berna naman. Uso na naman po ang mga Christmas lights. Well, let's not go beyond that. Masyado pa bahaga. Magandang morning, boss. Sa second hour ng ating program. Oy, kumusta naman? Anong update? Namaho na ba yung mga estudyante natin? Aha. Ano pa nga ba? Siyempre, abangan nating lahat yung draw, ha? Mamaya-maya na po ng konti yan. Ibibigay ko na po sa inyo yung pinakaunang winner ng bugas at saka groceries. Kaya standby lang mga sweetheart dyan. Good morning! Sa lahat po ng mga, oy! Talaga namang ganado-ganado sa pag-aasikaso sa kanyang partner. You know, papasok sa trabaho si Mister. Si Mrs. naman ay talaga namang grand ganado-ganado sa pag-aasikaso. Sige, sakripisyo sa umaga. Ay, ginhawa unyang hapon. Siyempre pa, mag-iintrega na yan. Magbibigay na ng sweldo. Asikasuhin mabuti yan. Oy, pagluto mo na masarap. Diba? Tapos eh, sabi mo sa kanya, hoy, ulig sa'yo. Kaya sa'yo po't kumaligo. Kasi mag-grocery tayo. Diba? Maliligo ako agad. Kasi pupunta tayong grocery store. Jason Steen pa rin ang inyong kapilang hanggang 9 o'clock. Oy, shout out sa mga sumusunod, ha? Oy, good morning mga taga-Kongon Public Market. Maraming salamat po sa pakikinig. Marlong RM Station present. Kamusta po kayo lahat dyan? Ayan sa may Carmen Public Market. Present na ba ang Raniego family? Sa may Mahogany Section? Ba? Mga taga Makabalan City, oh, magandang umaga sa inyo, ha? Ang Sabuero family, maayong bundang! Nagkagsalamat po sa inyong magpaminaw. Sana maganda naman ang inyong mga umaga dyan. Alright, commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Panayon lang mga sweetheart na magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
2: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
4: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
5: easy maging best me.
6: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
7: Virtual.

0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidnon, 31 minutes after 6 o'clock. I'm Chuck, brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That's Saksi ang Langit. Yun na nga eh. Saksi ang Langit mamaya sa pagkakapanalo mo ng bugas sa Saka Grocery, sigurado. No? Magandang umaga muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod ha. Ito mga maagang gumigising ngayon. Maraming salamat po ha. Ang mga taga... Uy! Oo, mula dito sa may Kauswagan. Ito sa family, si Clavel at ang kanyang buong pamilya. Maraming salamat ha. Lugel, magandang umaga rin. Maraming tiwai sa inyong pagpaminaw. Ang Dizon family, nakikinig din sa atin. Maayong buntag. Maraming salamat ha. At sana'y maganda ang inyong mga umaga dyan. Ravitas family, magandang umaga rin. Yun ang shoutout. At syempre pa, lahat ng mga naka-Hard FM ngayon, ibang nasa loob ng kanilang mga bahay. Teka muna. Oo. Gising na ba yung mga estudyante natin? Hoy, alas 6:30 na, ipapaalala ko ulit ha. Meron na pong bag checking na nagaganap sa may gates, sa mga gates ng eskwalahan. So, ibig sabihin, that will take time bago ka makapasok sa loob ng school. Kaya kailangan maaga kang papasok. Para at ililinya ka pa eh. Kahit sabihin mong medyo abala, pero ganun talaga. Para po yan sa seguridad ng bawat mga estudyante natin. Tandaan nyo ha! Chine-check po yung mga bags. So, ibig sabihin yan, maglinya-linya tayo doon. So, kailangan pumasok na maaga ang mga estudyante natin. Paalala ulit yan, ha? Baka nakakalimot kayo. Baka sanay kayo nung... sige na. Isang minuto na lang, alas 7 na. Baka pagdating nyo doon, sarado na yung gate. Diba? Pinag-meetingan yan. Nag-meeting po yung PTA. For sure. Diba? Para po sa safety ng ating mga estudyante. Well, eto muna sa lahat ng mga gising na. Sigit pala natin si HBG Joseph. Umabot pa yung message mo. MRG Taxi, now present. Maraming salamat sa maagang pakikinig. Eto na, lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal? Mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026. And for a break, be back with more. Stand by lang.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Can you feel my heart?
6: This is...
1: 92.7. This is Heart 92.7.
7: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 32.7 Heart FM again. The Auto City 33.7 Heart FM. Looking on 48 minutes after 6 o'clock. Ipanumpako. O karaga para sa inyo. Dads, that was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Hey, kinig sa atin ng SR Bake Shop, Kibawe. Maraming salamat. SR Bake Shop, kumusta kayo lahat dyan? Sana maganda naman ang inyong mga umaga. Ha? Sana maganda ang lahat ng mga pakiramdam. Mga taga V. Castro Street, Carmen. Good morning, kina Johnny. At saka kay Alicia Montero and family. At kay Karen na nailang karinderiya diha. Naka-background palagi ang Heart FM. Uy, magandang umaga. Ulitin natin yan ha. Sa may V. Castro. O, si Johnny at saka si Alicia Montero at ang kanyang pamilya. Kay Karen, ang ilang karinderiya. Magandang umaga. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw dihang napita. Mga taga-kamamanan, magandang umaga rin. Kamusta kayo lahat dyan? God bless daw sa lahat ng mga nakikinig sa Heart FM. Family Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat din po sa inyong pakikinig. Para sa para mamigay naman tayo ng bugas at saka ng groceries. Paminaw, buno tayo ng unang winner. Buena mano. Ruleta. Select. Ang ating studio matatagpuan po sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Konsolasyon! O paminaw mga taga-barangay Konsolasyon, buno tayo ng isa sa dropbox ng Konsolasyon. Tuara, ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa Konsolasyon, Regan de la Peña! Regan de la Peña, congratulations! Pumunta ka dito, magdala ka ng iyong ID para mag-claim mo na ang iyong bugas. Regan de la Peña. Ganun din, yung mga winners pa natin babanggitin ha? Yung mga kailangan mag-claim na ng kanila mga bugas at groceries. Desa Marados Daang ng Parola Magkabalan. Desa Marados Daang. Ganun din si Ninyo Baktong ng Buntong Kamamanan. Ninyo Baktong, nakadaog sa kaog bugas at groceries. Ganun din itong driver ng Woodstock Taxi. Si Romil Dagundon. Romil Dagundon ng Woodstock Taxi. Congratulations! At si Sikim Cabase. Sikim Cabase ng Barangay Kauswagan. Rowena Bautista ng Barangay Patag. That's Rowena Bautista ng Barangay Patag. At Nelson Edulsa ng Bayabas Zone 4. Congratulations! Nakadaog ka o bugas at saka is, ano, tawag nito, groceries. Congratulations sa inyo. ID lang kailangan, ha? Sabay niyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. And for a break, babalik pa tayo with more. Walang bibitaw pa tayo sa pagpaminaw, sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?
3: Kimulto!

Pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: Kaya EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
14: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
15: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Hahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headline sa ating balitang nasyonal, impeachment trial ni VP Sara posibleng tumagal ng 7 buwan. Balitang nasyonal pa rin, House of Prosecution Panel posibleng bawasan ng ilang articles ng impeachment laban kay VP Sara. Sa balitang nasyonal pa rin, 10 dayuhan, inaresto sa immigration operation sa Siargao. Headline sa ating balitang lokal, bagong senior citizens ID na may QR code ilulunsad sa syudad sa buwan ng Hulyo. Sa ating balitang lokal pa rin, halos 1.7 million pesos sa danyos na itala naman sa isang sunog sa barangay Lapasan. Samantala, headline pa rin sa balitang lokal. Mga produkto sa bahay kabilang sa karaniwang sanin ng pagkalason ayon sa isang eksperto. Sa balitang lokal pa rin, PVET na pinaigting ang anti-rabies vaccination sa Misamis Oriental. Samantala, headline naman sa ating balitang Bukidnon, 2.8 million pesos livelihood assistance ipinagkaloob sa 4 na grupo sa bahagi naman ng Don Carlos. Sa balitang Bukidnon pa rin, isang minor de edad na babae patay matapos tinaga at posibleng ginahasa sa talakang suspect pinaghahanap. Mahigit 4 persons sa deprived of liberty nagtapos naman sa ALSA program sa Bukidnon PDRC. Headline pa rin sa ating balitang Mindanao, presyo ng mga produktong agrikultural sa Davao del Norte patuloy na minomonitor. At headlines sa ating balitang international, underground facility ng Hezbollah sa Lebanon, winasak naman ng Israel. Sa balitang international pa rin, nasawi sa matinding heatwave sa France at lagpas na sa 1,000. Sa ating balita papalagasan, British tennis star na si Emma Raducanu umatras sa Wimbledon Championship dahil sa kanyang injury. At sa ating showbiz balita, Herlene Budol, inilanda na kumano yung indecent proposal ng isang nagpakilalang gob.
11: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
16: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Hunyo 30, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
14: Nel Arshaga.
16: Ako naman, Mara Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
11: Heart FM, Balitang Nasyonal.
16: Oras natin ngayon, 24 na minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Inaasahang tatagal ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, posibleng umabot ito hanggang February 2027 noong sinimulan sa June 7. O kung nung sinimulan sa June 7 ang paglilitis ng Senado na magsisilbing impeachment court. Gate ni Senate President Gatchalian, kinakailangang balansehin ng Senado ang oras sa pagitan ng impeachment trial at iba pang mahalagang tungkulin kabilang na ang pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Binigyan din ang liderato ng Senado na may iba pang prioridad na batas na kailangan ding matutukan ng mga mababatas. Samantala, tiniyak naman ni SB Gatchalian na gumagawa na sila ng mga paraan upang mapabilis ang proseso ng impeachment trial.
14: Samantala, sa kabilang banda, posibleng bawasan ng House Prosecution Panel ang ilang articles ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung sapat na ang lakas ng ebidensya na may papakita sa paglilitis. Ang kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, nakabatay sa bilang ng mga testigo ang kanilang schedule, ngunit maaari itong mabago depende sa bilis ng presentasyon ng ebidensya sa impeachment court. Kung makapagpresenta aniya sila ng 2-3 testigo sa isang araw, maaaring mas mapaiksi ang inaasahan tagal na paglilitis na tinatayang aabot ng 7 hanggang 8 buwan. Gayunman, tiniyak ng House Prosecution Team na tuloy ang kanilang paghahanda para sa lahat ng articles na impeachment at wala aniyang aatras sa kaso.
16: Para sa atin, alas 7:25 na nagmamadaling umaga, pangulisari ng ating balitang nasyonal. Inaresto naman ang mga tauhan ng Bureau of Immigration ng 10 dayuhan sa isinagawang operasyon sa bayan ng General Luna, Surigao del Norte. Ito dahil sa umunay paglamang sa mga immigration law ng bansa. Ayon sa BI, kabilang sa mga paglabag ng mga dayuhan ang pagiging undesirable alien, overstaying at pagtatrabaho sa bansa na walang kaukulang permit mula naman sa pamahalaan. Kabilang sa mga naaresto, ang 4 na mamamayan ng Israel, 2 mula sa China, at ig-isa naman mula sa Lithuania, Australia, Morocco at Nigeria. Sa kasalukuyan, pansamantalang nasa kustodiya ng General Luna Municipal Police Station ang mga dayuhan habang inihintay ang kanilang paglilipat sa detention facility ng Bureau of Immigration para sa kaukulang proseso at posibleng deportasyon. Alas 7:27 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
11: Heart FM, Balitang Lokal.
16: Sa ating balitang lokal, nakadagdag ilunsad ng Office for Senior Citizens Affairs ng Cagayan de Oro sa buwan ng Hulyo ang bagong Senior Citizens ID na may kasamang QR code. Ayon sa pamahalang lungsod, ang QR code na binuo ng City Management Information Systems and Innovation Department ay magsisilbing verification mechanism upang matiyak naman ang pagiging lehitimo ng Senior Citizens ID sa pamamagitan ng City Social Welfare Development Management System. Layunin ang bagong sistema na mapabuti at mapabilis ang pamamahala ng database sa mga senior citizens sa lungsod. Samantala, maaari namang bumisita ang mga benepisyaryo sa tanggapan ng OSCA para matulungan na makakuha ng nasabing ID.
11: Heart FM, Balita!
14: Sa iwalay na balita, umabot naman sa tinatayang 1.7 million pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng sunog na sumiklab sa Little Cebu, Gabukayan, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, Camacailan. Sa inisyal na ulat, tinatayang nasa 90 na mga kabayan ang natupok na apoy na kumalat sa umigit kumulang 2,000 square meters na lugar. Ayon kay CDO Chief Operations Senior Inspector John Reed Damasco o Danasco, wala umanong tao sa loob ng bahay na magsimula ang sunog na pinaniniwala ang pinagmamay-ari ng isang Maki Gallardo. Dahil sa mabilis na pagkalat na apoy, itinaas ay kaapat na alarmang insidente kung saan nirespondihan ng 12 fire trucks mula sa Bureau of Fire Protection at mga volunteer fire brigades upang makontrol ang sunog. Patuloy naman ang investigasyon ng BFP sa naturang insidente.
16: Alas 7:28 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Nagpaalala naman ang Northern Mindanao Medical Center na ang karaniwang gamit sa bahay ang ilan sa mga pangunahing sanin ng pagkalason o poisoning, particular na sa mga bata. Ayon kay NMMCU Clinical and Occupational Toxicology Specialist Dr. Ruchel Simene, kabilang sa mga madalas na sangkot sa mga kaso ng pagkalason, ang bleach, alcohol, muriatic acid, mga panlinis sa bahay at ilang beauty products gaya na lamang ng lipstick. Aniya, kadalasang nangyayari ang mga insidente dahil sa hindi tama paglalagay ng label at hindi ligtas sa pag-iimbang ng mga naturang produkto, dahilan upang madaling maabot o mapaggamala ng mga batang pagkain ito o laruan. Ang paalala ay kaugnay ng pagunita sa National Poison Prevention Week, ito huling linggo lamang ng Hunyo, na naglalayong palakasin ang kamalayan ng publiko sa pag-iwas sa mga insidente ng pagkalason.
14: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, pinalalakas ng Misamis Oriental Provincial Veterinary Office o PVET ang anti-rabies sa vaccination program nito kasunod ang pagtaas ng bilang ng mga naitatalang kaso ng kagat ng hayop sa lalawigan. Ayon kay Dr. Benji Resma, mahalagang mabakunahan laban sa rabies ang mga aso at pusa upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at maprotektahan ang kalusugan ng mga alagang hayop at ng publiko. Binigyan din ni Resma na may pananagutan ang bawat pet owner na tiyaking regular na nababakunahan ang kanilang mga alagang hayop at naalagaan ang mga ito na maayos. Sa pamamagitan ng pinaigting ng vaccination program, umaasa ang PVET na mas marami pang pet owners ang makikipahagi sa kampanya upang mapanatiling rabies-free at ligtas ang mga komunidad sa Misamis Oriental.
16: Aras natin alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, kasama na rin ang balitang international, pati na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
17: Radio with heart.
18: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Virgin.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Oras sa ating ngayon, 32 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayong nababakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Kalakang Bukidnon. Tayo po'y nababakinggan via Heart FM 93.7. Kayo din dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo na may nababakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
2: Sa mga naka-online, may narito po ang ating mga Facebook pages kung saan po yung mapapanood ninyo ang ating Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Ito naman sa ating live, magyari po lamang ay pakishare ng ating live na ito. At maaari po kayo maglagay dito ha ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po ibabasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
2: Itama inyong mga orasan, alas 7:34 na rin nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
1: Heart FM Balita.
2: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Apat na grupo sa bayan ng Don Carlos, Bukidnon ang tumanggap ng kabuuang 2.8 million pesos na livelihood assistance sa ilalim pa rin ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bawat samahan, pinagkalooban ng 700,000 pesos bilang panimulang puhunan para sa kanilang mga livelihood project. Kabilang na ang itik production, ready-to-lay chicken production at pagbebenta ng agricultural supplies ayon sa lokal na pamahalaan. Nais ang katuparan ng programa sa pangungunan ni Municipal Mayor Maria Victoria Pizarro, katuwang si Municipal Administrator Engineer Ray Lagura. Layunin ang naturang tulong na palakasin ang kabuhayan ng mga benepisyaryo, nabigyan ng mas maraming oportunidad sa komunidad at makatulong sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng Don Carlos.
3: Patay naman ang isang 17-anyos na babae na tinukoy lamang sa alias na Dindin matapos sa pagtatagain at pinaghihinalang ginahasa sa sitio na Taring Barangay Dagonda, Dalahawon, Talakag, Bukidnon. Batay sa ulat ng Talakag Municipal Police Station, halos 30 minuto na iwan ng biktima sa ilog ng pagbalik ng kanyang live-in partner na kinilalang sa alias na Bob ay nadatnan umano nito ang suspect na kinilalang si alias Roy. Habang binubuhat ang biktima at pinaniniwala ang balak itong itapon sa ilog upang maitago ang krimen. Agad naman ang tumakas sa suspect na mapansin ang pagdating ni Bob at idiniklara rin dead on arrival ang biktima matapos na maisugo din sa ospital. Patuloy naman ang hot pursuit operation ng pulisya upang madakip ang tumakas sa suspect habang nagpapatuloy naman ang masusing investigasyon sa insidente.
2: Alas 7:35 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Nagtapos naman ang 43 persons deprived of liberty sa ikaapat na graduation and completion ceremony ng Alternative Learning System o ALS na ginanap sa Provincial Detention and Rehabilitation Center sa Natit Isan, Kasisang Malaybalay City, Bukidnon ngayong Hunyo at 30. Sa pamamagitan ng ALS, nabigyan ang pagkakataon ng mga PDL na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral bilang paghahanda sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan. Ayon kay PDRC Warden Nelson Balaba, inaasahan niya magagamit ang mga nagtapos ang kanilang mga natutunan upang maging produktibo at responsabling miyembro ng komunidad sa oras na sila ay makalaya na. Pinuri naman ni Provincial Governor Rogelio Neil Roque ang mga ALS completers sa kanilang determinasyong ipagpatuloy ang edukasyon sa kabila ng kanilang kasalukuyang mga kalagayan.
1: Heart FM Balita.
2: Alas 7:36 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, bago naman tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
2: Presyo ng mga produktong agrikultural sa Davao del Norte. Patuloy po itong minomonitor, ha? Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin, mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganang. Carl, may buntag. Detalye.
4: Patuloy na minomonitor ng Philippine Statistics Authority o PSA ang galaw ng presyo ng mga pangunahing produktong agrikultural sa Davao del Norte kasunod ng paglalabas ng Price Situationer for the first phase of June 2026. Saklaw ng ulat ang presyo ng mga gulay, prutas, isda at iba pang produktong karaniwang ibinibenta sa mga pamilihan sa lalawigan. Ayon sa PSA, mahalaga ang regular na price monitoring upang mabigyan ng mapapanahong impormasyon ang mga mamimili, magsasaka at mga negosyante hinggil sa galaw ng presyo sa lokal na merkado. Ginagamit din ang datos bilang batayan sa pagpaplano ng programang pang-agrikultura at pangkabuhayan. Samantala, hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na patuloy na suportahan ang mga lokal na magsasaka at bumili ng mga produktong gawa at ani sa Davao del Norte. Patuloy rin isinasagawa ang market monitoring upang matiyak ang sapat na supply at makatiwir ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa lalawigan. Ito po si Carl Ganala para sa Heart FM Balita. Pagbabalik
1: na ng diretso
4: ang serbisyong may puso.
1: Heart FM,
2: balita! Nagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM, balita!
2: Aras natin, 7:39 na nagmamadaling umaga. Aras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
1: Heart FM, balita!
2: Bago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM, balitang international.
2: Kinumpirma ng militar ng Israel na kanilang winasak ang underground infrastructure ng grupong Hezbollah sa isang bayan sa southern Lebanon. Batay sa magkasanib na pahayag din ng Benjamin Netanyahu at Israel Katz, tinarget ng operasyon ang isang 200 metrong tunnel sa bayan ng Majalzun na umunay naglalaman ng daan-daang armas at launchers. Ayon pa sa Israel, ipinaalam nila sa United States ang pag-atake bago ito isinagawa. Naganap ang operasyon 2 araw matapos magkasundo ang Lebanon at Israel sa isang security arrangement na pinamagitan ng Amerika upang mabawasan ang tensyon sa hangganan naman ng 2 bansa. Samantala, tinawag ng Hezbollah na paglabag sa ceasefire na naturang pag-atake at ikinig na patuloy nilang babantayan ang mga umano'y paglabag ng bansang Israel.
3: Samantala, mahigit 1,000 na nakatao ang binawian ng buhay sa France dahil sa matinding heat wave na tumama sa Europa ayon sa French Public Health Agency. Karamihan sa mga nasawi ay mga senior citizen o edad 65 pataas. Ngunit inaasahan tataas pa ang bilang habang patuloy na kinokolekta ang datos mula sa mga kabahayan at residential care facilities. Ayon sa mga saintipiko, ang heatwave na nagsimula noong Hunyo 20 ang pinakamatinding na itala sa Europa kung saan mas mabilis ang pag-init ng klima kumpara sa pandaigdigang average. Nagdulot ito ng mga pagkamatay, pagkasira ng infrastruktura at pagkantala sa supply ng kuryente sa ilang bansa.
1: Heart FM Balita! Heart FM Sports Balita!
2: Sa ating balita, mapalakasan, hindi na makakalaro sa taong ito sa Wimbledon Championship si Emma Raducanu. Ito'y matapos makumpirmang nagdamo siya ng stress fracture sa iba pang bahagi ng kanyang kanang binti. Ang 23 taong gula naman lalaro mula sa United Kingdom ay nakatagdang makaharap si Antonia Ruzic ng Croatia. Sa ito'y sa unang round ng torneo at nakahanay naman bilang ika-30 seed. Ayon kay Raducanu, ginawa niya ang lahat upang makapaglaro ngunit lumala ang kanyang iniindang injury matapos ang isinagawang medical scan. Kaya naman pinayuan siya ng mga doktor na huwag nang ituloy ang paglaho upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Si Raducanu na naging kampiyon ng US Open noong 2021 at kasalukuyang British number 1, inaasahang magpapahinga muna bago muling bumalik sa kompetisyon.
1: Heart FM Balita! Heart FM Showbiz Balita!
3: Hala? Sino to? Ibinanyag ni Herlyn Budol na nakatanggap siya kamakailan ng umano'y indecent proposal mula sa isang individual na nagpakilalang golf. Sa ibinahaging screenshot ng aktres sa kanyang sa kanyang social media account, makikita ang inalokumanong siya ng 150,000 pesos na mamahal. Kapalit Eto, ng isang one-night stand. Maring tinanggihan ni Budol ang naturang alok at sinabing mas mabuting gamitin na lamang ang pera upang makatulong sa mga mamamayan ng lalawigang pinagmumulan o pinagmumunuan ng nasabing opisyal.
2: Sino ka?
3: Sino kaya nga ito? Sa kanyang post, binigyan din ng aktres na hindi ipinagbibili ang kababaihan. Samantala, umanin ang suporta mula sa netizens ang aktres matapos siyang ilantad ang umano'y hindi naangkop na mensahe.
2: Pero alam mo ha, pinag-usapan namin sa bahay yan eh.
3: Oo.
2: Kasi nakita namin sa isang post yan, pinag-usapan namin yan doon sa bahay.
3: Mm-hmm.
2: Sabi ko naman, halimbawa, kung ikaw ay isang government official.
3: Yes.
2: Ay alam mo naman na nasa social media ta, public figure ka, nasa social media ka. Ikaw, kung humawa ako, magme-message ba ako ng director dun sa babae? Alam ko nakabuyang-iyang yung Facebook ko.
3: Ha?
2: Diba? Kaya maraming nag-comment. Actually, nakita ko yung post na yan. Maraming nag-comment. Sabi nun sa comment, kung ako yung tinatawag na gob, at ako nga ay gob, magme-message ba ako sa'yo ng diretso?
3: Well,
2: diba, mga ganang tipo, ha?
3: Pwede, maaari. Mm. Or pwede din naman na baka naman nag-alias-alias gob din.
2: Ah, baka pwede rin.
3: Oo, kasi,
2: Sabi niya kasi, itulong na lang mo sa kanyang nasasakupan. At saka sabi niya, siguro, isi-search mo na kunyari yun, yung account na yun. Diba?
3: Mm-hmm.
2: Paano mo masasabing itulong mo na lang sa iyong nasasakupan? Kung nakikita mo naman na bogus yung Facebook,
3: siguro
2: masasabi
3: kasi,
2: mo bang ganun?
3: Oh, kasi dun sa, ito base dun sa screenshot na shinare ni Herlene. Una kasi siya, ako pala si Gob. Ganun kasi. So naisip siguro ni Herlene, itulong mo na lang yung inaalok mo sa akin. Kung totoong gobernador ka, ha? Kasi it could mean gobernador, Gov as alias or naman ngayon na medyo yung pang public leaders natin.
2: Baka alias Gov lang.
3: Baka nag-alias-alias. Hindi natin alam. Pero kasi alam mo, yung mga tama din naman na, siguro maganda yung intention ni Herlene na ibahagi ito for public awareness at para din the women empowerment na kami ay sabi
2: hindi
3: nga niya.
2: Pinagbibili.
3: Hindi pinagbibili.
2: Nililigawan at sinasamba. Tama din naman.
3: Hindi ako umu-oo. Yung mga ganun yung kanyang gustong iparating sa publiko na hindi ako ganyan ha. Kahit alam niyo naman na medyo tayo sa social media and then the
2: pa-sexy,
3: image.
2: Pa-sexy.
3: Yeah,
2: kasi ang mga mga postings kasi ni Herlene Budol talagang
3: sexy.
2: Di ba mga ganun talaga eh. Siyempre, nakaka-come on yan ang mga kalalakihang can afford din naman talaga.
3: Yes.
2: Di ba? Baka iniisip porket nag-popost ng ganun sa social media, pwede na.
3: Correct.
2: Baga ng tipo.
3: Correct.
2: Sabi nga, you tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Diba? Kung nakikita nga naman ganun, baka ganun na maging mindset ng kalalakihan.
3: Tama nga. Naman.
2: Diba? Hindi natin masisisi ang mga kalalakihan. Pero, hindi naman tayo lalampas doon sa boundary na tayo po'y parang bibili na, diba, ng isang pagkatao.
3: Yun. Diba?
2: Ganun dito.
3: Kasi hindi naman sa lingit sa kaalaman ng publiko, things like this really are happening in real life.
2: Correct!
3: Well, meron talagang nangyayari.
2: That's the oldest profession in the history of mankind.
3: Yes.
2: Diba? That's the oldest profession. Ano yun?
3: Ano?
2: Prostitution.
3: Correct.
2: Yan yung pinaka-oldest trabaho. Sa history ng mankind. Sabi nga natin, noong unang panahon, ginagawa na po yan. Manamang marami pa rin ang gumagawa niyan hanggang... Alam naman natin yan!
3: Correct,
2: alam naman natin yan!
3: Meron naman talagang ganyan.
2: Pero sabi nga, sa ating mga lalaki, huwag naman tayong garapal. Porque nakikita nating maganda yung babae at talaga namang, huy! Ay, talagang grabe. Halos lumuwa na. Diba? Kung ano man yung dapat lumuwa. Hindi ibig sabihin na, kano ka? Diba? Hindi naman ipinagbibili yun. Tama lamang, marapat lamang tingnan. Pwedeng tingnan pero hindi pwedeng angkinin.
3: Correct.
2: Ganun yun.
3: Hindi, tao lang din naman tayo. Human as we are, sabi ko nga lagi. Meron naman tayong mata. Meron tayong, meron tayong mga senses. that really appreciates everything around us. Pero, lalo na ano, sa panahon kasi ngayon, alam mo, yung mindset kasi ng tao is very practical.
2: Tsaka madali eh. Siyempre, sa mga napapanood.
3: Easy money.
2: Sa mga napapanood ngayon eh. Di ba? Mga nakaka- nakaka-boost ng ambot.
3: Di ba?
2: Pag nakakita ng sexy, ay, teka muna, may pera naman ako, baka pwede.
3: Bigaan sa pera.
2: Ay, kabibigay lang sa akin ng isang maleta nung isang araw eh. Baka naman pwedeng.
3: Parang tigre, ano?
2: Kaka-deliver lang ng dalawang maleta sa akin eh. Bakit ba hindi? Ipatawag ang babae niyan.
3: Hala. Hala. That's how money can really, money can do. Sa panahon ngayon.
2: Ang sakit lang isipin na, no?
3: Oo.
2: Na pera ng taong bayan. Hindi, di malayang mangyari. Sabihin na lang, pera ng taong bayan. Madeliver sa'yo, nakabaleta. Napakaraming pera. Ganun tipo.
3: Parang si Romy Diaz.
2: Baka may connection kayo sa babae niya. Ipatawag ang babae niya.
3: Parang si Romy Diaz lang yung naririnig ko. Oo. Oh, diba? Yung iba naman kasi, alam mo, pwede silang matem. Ikaw ba naman, diba?
2: Ay, wag ako.
3: Ay. Operan ka ng ganyang pera, syempre, diba? Andun yung para, uy. Pero, nasa ano yun eh, nasa character talaga ng tao yun. I mean, we are not judging anyone.
2: One million pesos. Sabi, ay, teka lang, 1 million na yan eh.
3: May bidding.
2: Di ba?
3: May nangyaring bidding.
2: Ay, nako. Ay, mga kababaihan, huwag nyo namang ibaba din ang inyong level, ha? Yung inyong dito pagkatao, dapat yan ay nasa pedestal. Pag sinabi natin pedestal, dapat tinitingala yan.
3: Correct.
2: Okay? Hindi tinitingala para busuhan, ha? Tinitingalain lang.
3: Hindi kasi respeto. Hindi kasi pagka nagpapasexy, ay alam nyo na, kapag inapera nyo ng pera, ay magiging ano na yan, magiging inyo na.
2: Yan gusto ko sa babae. Yung lumalaban.
3: Para talaga si Robin Diaz yun.
2: Ay, nako!
3: Kabosis na maging leksyon ito at sana ay hindi natin alam talaga kung, si Herdin lang nakakaalam.
2: Correct, correct.
3: Pero, ito ay magandang, pamarisan.
2: Pagising na rin.
3: Oo. Na para, pwede akong hindi umuo sa mga ganito.
2: Correct. Asya, sige. Abang alas, susunod na kabanata kay Herlin Budol. Maraming salamat sa iyong chika.
3: Yan ang ating balita ngayong Martes.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
2: Para sa ating ngayon, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 ng umaga. Huy, teka lang, ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
2: Nasa ninyo natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, mayang buntag.
5: Mayang buntag, Mar Atel. EV traffic na po ngayon dito sa may banda po na tinatawag nating Marlabs. Yung

0: marami na pong mga sasakyan. Tapos yung kanito ang papunta ng Carmen, may isang bridge dito na inaayos. Kaya one lane lang ang dinadaanan ng mga sasakyan.
1: Agay!
0: Kaya ngayon, grabe na, heavy traffic na po dito sa ngayon.
1: Ayay ka! Ah, nandiyan ka na.
0: Tapos may isang hardware dito sa banda po ng kanitoan. May isang trailer truck na naka wrong parking. Tapos nasa gitna, yun ang dahilan. Kaya masyadong matraffic na dito ngayon sa banda po ng tinatawag nilang Marlax, PN Roa, Pac, intersection ng kanitoan.
1: Oy, congratulations to sa driver, ha?
0: Nandiyan na ang driver. Nandiyan na po ang driver. Hindi po umalis hanggang sa ngayon.
1: Bigyan ng jacket yan. Yung Wapakels na driver na yan. Wapakelam.
0: Wala pakialam. Kasi mga nagbabantay dito sa traffic car at na LA, mga barangay tanod lang natin sa kanituan, kaya hindi po maipaalis agad-agad yung trailer truck.
1: So ibig sabihin, astig yung driver ng trailer truck.
0: Astig yung driver astig. At saka astig yung may-ari ng hardware.
1: Kokpo, astig daw yung driver ng trailer truck. Anong gagawin? Aba, hindi nakikinig, ano? Anong gagawin? Kokpo, ha? Sige, may pasayaro ka ngayon, di ba?
0: May pasayaro ko si Ma'am. Paakit po kami ng Makapagal Drive. Papunta kami ng isang mall dito sa banda po ng uptown. Maluwag naman pagdating pagdating dito sa uptown. Maluwag pa naman sa ngayon yung Makapagal Drive Bar and Hotel.
1: Maraming salamat. Ingatan na pagmamaneho. Ingatan na mga pasayaro. Thank you. Sa iyo report, HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
0: Yan ang litig sitwasyon ng mga sana na daanan ko ngayon. Heart Masada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: Aras natin, 7 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Dapat yung mga driver na ganyan pinagsasabihan na eh, no?
3: Pag
1: hindi kinaya ng mga tanod, kasi syempre parang ang liit ng tingin sa tanod.
3: Police na or police enforcer. Na.
1: Enforcer. Pag hindi kinaya ng enforcer, police na.
3: Maraming ganyan ha. Alam mo sa mga main roads dito sa CDO, naku, nakapark.
1: Naku.
3: Akala mo.
1: Hindi, trailer na, malaki talaga yan. Kailangan i-ano nyo sa mga proper authorities. Ha? Sabayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Hunyo at 30. Hoy, sweldo sa araw na ito. Paldo na naman later. Ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang National Impeachment Trial ni VP Sara, posibleng tumagal ng 7 buwan.
3: House Prosecution Panel, posibleng bawasan ang ilang articles ng impeachment laban kay VP Sara.
1: 10 dayuhan inaresto sa immigration operation, dyan po sa may Siargao.
3: Headlines sa ating balitang lokal, bagong senior citizens ID na may QR code, ilulunsad sa syudad sa Hulyo.
1: Sa balitang lokal pa rin, halos 1.7 million danyos na itala naman sa sunog sa barangay Lapasan.
3: At balitang lokal pa rin, mga produkto sa bahay, kabilang sa karaniwang sanhi ng pagkalason ayon sa isang eksperto.
1: Sa balitang lokal pa rin, PVET pinaigding ang anti-rabies vaccination sa Misamis Oriental.
3: Headlines sa tingang balita, Bukidnon, 2.8 million na halaga ng livelihood assistance ipinagkaloob sa 4 grupo sa Don Carlos.
1: Ati balita, Bukidnon pa rin, isang minor de edad na babae patay matapos tinaga at posibleng ginahasa sa talagang suspect pinaghahanap.
3: At may higit 40 persons deprived of liberty ng tapos sa ALS program sa Bukidnon PDRC.
1: Sa ating namang balitang Mindanao, presyo ng mga produktong agrikultural sa Davao del Norte patuloy na minomonitor.
3: Headline sa ating balitang international, underground facility ng Hezbollah sa Lebanon winasak ng Israel.
1: Sa balitang international pa rin, nasawi sa matinding heatwave sa France, lagpas na sa 1,000.
3: Headline sa ating balitang pampalakasan ng British tennis star na si Emma Raducanu, umatras sa Wimbledon Championships dahil sa injury.
1: Sa ating showbiz balita naman, Herlin Budol, inilantad ang umano indecent proposal ng isang nagpakilalang gob.
2: Heart FM Balita.
1: Aras natin, 4! na minuto bago sumapit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. Hoy! Lunchtime na, sweethearts! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatasty ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026. Ay, mga pa-shoutouts natin, napakarami nito.
3: Ay, ito, simula natin kay Jessa Upok. Uy, maraming salamat ha, nakikinig sila from Kadingilan, Bukidnon. Thank you for listening.
1: Ang ganda nung bagong video sa, ano, sa Pops Amazing Stories.
3: Oo.
1: Ang ganda.
3: Pag-follow na, I can share.
1: Ang ganda nung bagong video yung in-upload ngayon. Ang ganda. Nako!
3: Uy, nabalitaan ko, may na-expose daw.
1: May na-expose na namang natulog. Na-prank. Ay, nako, puntahan niyan. Yung Pops Amazing Stories.
3: Huwag kayong, ano, huwag kayong matulog-tulog basta nandyan si Jason's team. Alam niyo na mangyayari.
1: Nakashare yan dun sa Jason Space Heart FM eh. Nakashare yan eh.
3: Abay, prinank mo. Nagulat.
1: Inahawangan ko, baka tumalun eh. Eh, basta, tingnan nyo na lang. Sige, sige. Oy, shoutout! Jean Garcia, Candia, magandang umaga. Sa lahat ng fans ng Hard FM watching and listening from Candiaville, Canituan. Magandang umaga po!
3: Ayan, magandang umaga, Candia family. Mami Gemma Palak at Pupos na nakikinig sa Maisons in Upper Carmen. Sa lahat ng mga listeners natin Hoy. Dyan. Mami, maayong buntag.
1: Maraming salamat po sa bayan din. Dallas family na Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat din. Maayong buntag sa tanan!
3: Sina Mami Elaine, Sir Nicholas, Sir Glenn, magandang umaga. Mami Amy Balumadres, magandang umaga. Sa lahat naman ay kinig sa atin dyan sa may barangay kamamanan.
1: Aba.
3: O si Sir Lorimer Sakala, tsaka si Mami Roxanne Macha. Aba. Good morning. Thank you.
1: Annabelle Cabuyan, Tabana, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat.
3: Irene Torrance, magandang umaga.
1: Aba.
3: Happy Tuesday.
1: Rosaline Matabs, magandang umaga. Shout out, watching from Kibawi, Bukidnon.
3: Good morning, Sir Oliver Berami Dupalco. Taga ano to eh? O, taga Indahag. Or ano ba to?
1: Indahag.
3: Balubal.
1: Oh,
3: Balubal.
1: Ah, Balubal.
3: Magandang umaga.
1: Maraming salamat. Ay, Beth Magdura ng Punton. Magandang umaga sa inyo na dyan. Ano to? Ito na po ang Santol at Pinya.
3: Uy! Uy, ang sarap naman yun, Beth.
1: Hindi kaya antukin tayo dyan?
3: Oo.
1: Eh, kasi, di ba, buros ngayon yan.
3: Buros, oo.
1: Antukin tayo, mga pinaglihan.
3: Oo nga eh. Maraming salamat, Beth.
1: Thank you, Beth.
3: Remi as si Mami Remedios sa Gemelo. Watching from Marama Cristal, maayong buntag. Thank you for listening.
1: Hoy, si Miriam Ledesma. Oh, Ledesma pala. Miriam Ledesma. Magandang umaga po. Dagang salamat.
3: Good morning, Sir Roel Salvador. Shout out USTP Hasaan faculty and staff. And to his loving wife, si Ma'am Mafe Kaduyak Salvador.
1: Aba.
3: Hearts out fam, simply the best.
1: Bili na. Maraming salamat. Not. Magandang umaga din. Good morning, Idol. Happy niya always listening and watching from Maramag, Bukidnon. Thank you.
3: Thank you, Mami Marilyn. Yes, Mami Marilyn, no? Lagi nang kinig sa atin yan. Greet ng happy birthday sa kanilang former chief nurse ng MCH Angels, si Ma'am Perluta Elmidor ng 6th Division Patad.
1: What?
3: Maraming salamat, Mami.
1: Ay, nurse nga pala dati si Mami.
3: Oo. Demsoy Robles din ha, magandang umaga. Thank you for listening. Yes,
1: Kung! Ayun, may humabol pa ho.
3: Someone, ito si Riza nakuha harap. Harap ba?
1: Tama. Harap. Jarap. Ang jarap.
3: Diyan sa may malalago Paul Zones 7. Ayun, maraming salamat sa inyo.
1: Ay! Yung mga gusto mag-follow ha, Dr. Heart-Heart FM. Tapos yung isa, Jason Space Heart FM. Tapos may isa pa.
3: Ano, meron pa?
1: Natagdag ka na, oo.
3: Oh.
1: Oh, Pops Amazing Stories.
3: Ayun.
1: Alam ka na eh, Pops, as in P-A-P-S, as Amazing Stories.
3: Gusto ninyo mag-good vibes, gusto ninyo tumawa.
1: No.
3: At kung gusto din ninyong umiyak.
1: Oh, may tungkol sa pag-ibig nga.
3: Oo. Tsaka ano, may abangan pala sila dito.
1: Ay,
3: malapit na malapit na.
1: Ay, bukas! Abangan natin
3: kaya,
1: lahat.
3: Kaya,
1: bukas.
3: Nila, eh.
1: Bukas, abangan nyo lahat. Hindi, napinan natin yun. Bukas po! Gusto niyo manood ng libreng sine? Bukas po. Ay, maaga pa lang. Kadlaon pa lang. Tumutok na po kayo.
3: Tama.
1: Oo, 24 oras naman tayo. Wala nang pa tayo ng radyo para number one kayo sa pila.
3: Yes, ha? Yes. Para mamuna kayo. Priority kayo eh.
1: Oo. Kayo mahalaga. Kayo ang una sa amin.
3: Correct, correct. Tama naman. Tama naman. Eto, kakarating lang mula kay Ate Karen Torres. Uy, tagalapasan to. Magandang umaga, Ate Karen. Good morning, good morning.
1: Maraming salamat. Asya, aras natin isang minuto. Pagkalipas po ang alas 11 ng umaga, Tanjak brought to you by GCash GBills at Chia Magbayad sa GCash GBills. Your bills in one app. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arsiaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
3: Nel Arsiaga.
1: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na direct.